0: siyara karon ang suspect. Siya may dakpan. No? Grabe, luuya in town.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kining tawhana may galatanan kamalasan sa kalibutan sa iyan hanok karong mga panahon na. Hmm? Nahimo na siya ding full guy mga iksoon. Niyan to kong asawa, hilak-hilak taong asawa mga katropa. Pangutan na ron, yan ang siyara may inyong gidakop eh.
1: Bullseye!
0: Asa namang uban? Muagi sa nag-investigation? Ah, kantura ko no kay gibalikan daw ang tactical bag na nabilin. Ginawag na istorya ha. Gibahog yun in town ng tawhana mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana mo'y pinakadabes. Sino naman?

0: Bernawala akong kuan ka ba? Alas 8 naman po na ikaw. Ay, nako. Alas 8:03 na may galadag nasa bundag. Samtang, ni Ana ang inyong idol. Oh, tanggalan na to, Gab. Dire na tayo para mo. Aksyon na kalagot. Oh, ditingog man po mga ikala si Auntie Claire, ani. Yan eh, naaraman to sila sa isa ka-press conference mga katropa, no? Sa Malacanang. Oh, matod ba ni Auntie Claire, walay assault nga gihimo. Gabi, check sa nang spelling na to sa assault. Gabi sa maulawan ta, Gab. Sige daw. Tama ba nang spellingan, Gab? Kay murag si Miduda ko, ah. Tama. Dili, mali. Ilisi. I-correct na ispilingan na. Alas 8:04 na, mga higala, ang tag nas buntag. Matod pa ni Auntie Claire, walang ginawang assault ang NBI. Mga bakakon! So, unsa ang NBI dito? Namamasyal lang? Presence pa lang daan nila, questionably na. Nga naman, no, bakakon yun mo. Iyon mo, nihawa na diha. Pagkadungog ninyo nga, pagkahibaw ninyo nga, under protective custody sa Senado, nihawa din. Naraman lagis palibot. Naraman lagis palibot, ha? Okay na. Ready na. O, si Mabinao na to si Auntie Claire. Idol ni, kuhan, idol ni Bising Kukilia. Sige.
1: XFM Katropa.
2: Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado.
0: Ay, mao?
2: At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agent sa Senado.
0: Tama na, kay balik-balik ng istorya ni mo. Alas 8:06 na, may galan, dag na sa ito ang bagbanang ubanuban. Napay isa na katong un ang nagpaputok. Ito na nang ikumparaon niya. Ito sa nang timbayaon niya ito mga kuhan. Uy, di ta kumpiyansa din ni Gab kay nagtanaw din ang asawa. Tanawa? Ito nung bagay niyo, magipakita na niyo sa ako itong picture nga kung ano. Nananoon ni Mrs. Dering, oh, now watching.
3: Pinawag!
0: ipit na punta ni, magbuang na punta ka, kung ano ni, kining stawag ni, kining, stawag na, rason. Nadilip man gang. Alas 8:07 na ang tagna mga katropas buntag. Michael Riquelme Riubal. Ayaw lagdugaya si Claire Dol kay makalagot tanaon nang bayana mo surok ang akong dugo. Gab, tanggalan na Gab, paliog. Si Din Luna, Sir Talawis lagi taliwis lagi ng ambot. Oh. Guwapo ba yung dana siya, bay? Problema lang kay... Di ba kaya ga... Muna imong kuan? Now, di ang mga igalay laing video. Ato ikumpara si Matibag o si Claire. No, kaya ngon si Claire, wala assault. No, ato nagpaminahon daw eh. Kay... Mana, ilahara na yung mga words eh. Para magkaalaman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana.
4: Naputukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
5: Ma'am, una-una, wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala pong magpaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI.
2: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
6: Sige, dahil wala akong mga baril yung mga tao po.
2: Walang baril ang mga taga-NBI.
6: Opo, wala po.
2: Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
4: Direkto, may narinig po kami mga putok.
0: Again.
4: Magpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
5: Ma'am, una-una, wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala pong magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI.
2: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
6: Sige, dahil wala akong mga baril yung mga tao po.
2: Walang baril ang mga taga-NBI.
6: Wala po.
1: FM.
0: Awa! Pagkabakakon yung kayo mga kaigsuunan. Di ba? Wala na nagpasabot nga naa siya bagong pamahayag karon nga nausap tong dati. Kawa man ka na. Naunsa ka na? Nahubog ka? Hubog ka? Matibag? Di ba? Wala ko nung bagay galay kwan. Walay pusil. Unang sa ilang interview, walay pusil ang NBI. Sa interview niya mga katropa sa GMA yata to, no? Ilabiki Morales. Ingon siya nga, wala nga pong mga taga-NBI doon. Naman lagi. Binuang. Anong asa may tuuhan na to, ano yung mga higala? No? Kani pa sila mga igsoon mo inaigana, karong mo ingon nga, ilang imbestigahan kung tinuyo ba o stage lang ba o parte kuno ni Miguel sa destabilisasyon.
1: Bullseye.
0: Tungod kay sila mong imbestiga, makaingon ta, pwede silang mo arrive sa conclusion nga gusto nila mga igalang ipakita, ipadungog o ipamukha Miguel sa mga Pilipino.
1: Bullseye.
0: No? Muna'y klaro diha. Mga katropa, bag-uragani na hitabo, di ba? Ang mga pamahayag di na magkasinabot. Ang pangutana, naabagyo yung NBI. Ingos BBM wala. Oh. Kipangutana sa simatibag, nga na napabuto man mo. Ang mabuto wala man may kauban dito. Wala yung naka-NBI dito. Karon may gala kay gibulabog pong anti-clear. Murag si Auntie Claire gihapon mga igala mao'y nakabulabog ani. Oh. O niya di man pwede mga igala ang ilang dot-an karon driver ra. Kay kung nang, sa pangutana naabay NBI dito wala naa. Dili ako ang nitubag, dili kita ang nitubag kun dili sila mismo ang nag-confirm naa. Katong video may gala nga ilang gipakita, di ba? Nga naa sila sud may gala sa Senado, gipabutahan ko na sila. Bangutana gani, in the first place, ganong naaman mo diha, nga hagbay naman mong ni-claim, hagbay naman mong niluwat o pamahayag sa publiko, nga gi-withdraw ninyo ang inyong mga tao, o bisa ng presidente, mo na unod siya pamahayag. Huwag ninyo gi-briefing ng Pangulo, tanawa na makak na noon. Nahog na noog bakakos BBM. Huwag ninyo daan istoryahe nga. Ayaw sa pagawas, Mr. President, ato saan yung tarungo ng script? Na-pressure po rin taon, Miguel, ha? Kay... Kisa ko hindi ma-pressure anang nagsigi nag binayluay, Miguel, agbuto dito sulod Senado niya. Gipangita ng presidente, asa mas bongbong? Apas-apas, og tanggal sa katitir.
3: Pino ka!
0: Apas-apas, og hipos mga higala sa mga parapernalias. Wa ko moingo kuan ama para panalias sa mga kuan diha pagkaon. Kamo pud gi maghuna-huna din mog lain. Maghuna-huna din mog unsa. Basi lang score pa di ay. Score, sa score basketball ba? Sa mga ina man ay kuan as malakaniang. Basketbolan.
1: Bullseye.
0: So na pressure. Inakinanglan mo tingog kay ugma-ugmaan pa. Na, musamot yung bash. Musamot yun, may galang yoyo sa mga Pilipino nga. Karong gabi ang gira. O karong gabi ang pag binayluay sa buto. Buntag na kanitingog. Naunsa ka? Ay, nako. Si Harold Garcia Ramirez, basahon sa ako ninyo mga mensahe ha. Ako ning kalingawan usad diri mga katropa kay commercial dayon ta. Jones Alconera, mudaog lang si Sarah. Kita gyud kita gyud kabutbuton nila. Ako ang mga igala, unta ba maputol na ning sama ni ini pero makaingon man sa tanga. Sige lang. Muabot ra man gyapon ang panahon para sa inyo kay nahitabo man ko sa Pilipinas ing ani oh. Daog-daogo ni mo Sarah ron. Pag-abot sa sunod panahon, mao na sa di man na siya man daog-daog tingali pero kana na gyud say mo balos may igala. Gamit ang balaod. Nya pag naa na po maipit, maning kamot na pud may igala makadaog. Nya pag sila na say makapuli, kumbaga naay vicious cycle ba? Magbanos-banos, magpuli-puli mga kaigsuonan. Mao ito gihimo ni Digong Unta nga. Para mawala ang hatred, no? Maundang na may gala ang pagdumot, kaligot-got, labi na sa mga Marcoses. Ang gihimo gyud may gala pinakadako gyud gihimo ni Pangulong Bongbong Pangulong Bongbong Marcos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mao ang pagpalubong mga higala sa diktador, no? Ngadto sa libingan ng mga bayani. Simpler ang rason ni Digong. Presidente ba siya? Kaning veteran ba siya? Okay. Natubag man na yes o sige lubong na diha kay angayan na siya diha, no? Bisan pag moingon kag diktador na sa iyang panahon, no? O panahon sa martial law, ilubong na siya diha. No, isa pud sa mga rason niya na aron niya matuldukan. No? Matuldukan mga igala og wala na yung mga wala dumot, niya makamove una ang Pilipinas mga kaigsuonan. Oh, mao na tan nindot ta sana tong gihimo ni Digong. No, gwapo naman tan ato ba nga maalim ang mga samad sa kagahapon, sa kasaysayan, wala na, no? Pagpuli karong BBM mga igala, giguba gini tanan. No? Naaman siya mahimo kang Duterte unta nga di madala dito. Pero gitugutan niya kay para niya o sige. Daghaga reklamo. Wa bang kumuingon nga i-exempt, i-condone. Pero may balaod man ang Pilipinas. O gusto niya nga dutan, pwede man niyang mapapriso diri, at least naara diri sa Pilipinas. No? Kang Sara Duterte, kabipi Sara, no? Iya, gipanaan raman nila o giipit ba? No? Giipit. Hatagan ni mo mga igalag budget, 11 days nang nabilin, mga kaigsuuna, i-release ni mong budget December, hapit na mga igala manungatong ang December, unya papasaho ni mo uguan, kinalan mahurot na gasto sa katapusan. Unya pagkauman himo og isyo. No, himo og isyo nga gigasto daw 11 days 125 million. Nga confidential fund. Ang ang gihatag ninyo hapit hinapos na man pod.
7: Istorya hay pod.
0: No? Gihatag ninyo hinapos na. Mugisuod lang sa laang ba? Maulian na unta ang Pilipinas, ana bitaw nga cycle bitaw nga magdumot bitaw. Unya puli-puli lang ba, puli-puli. Depende sa makalingkod, may manggukod. Maulian, mawa na unta na ba? Padung na unta turon mga igala sa magtinabangay, no? Nga ang vice president o ang president mag-uban, magkuyog. Kay kahiusa sila, pareha silang kausa, usa silang partido, no? Giguba gihapong BBM. O kaning iyang mga alipores, mga kaigsunan, o ginisamot na ginipinoon po ang kawat sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No, ginitinoon nga nahitabo. Sumo man pamalandungon, may gala pero makaingon ta, may araw rin sila. Ang isa nga adlaw nga akong gihulatan, mga gala nga muabot, kang pang, para kang anti-clear. Kanag yung para kang anti-clear mo, gini akong pinakagihulat. Kay malagot yung gumaguna-huna ni Antik. Oy, alas 8:17 na dag na may galas ng bagba na gumanuban. Balita ta? O, sige. Alas 8:18 na mga katropa, dapat sa tag mga report. Kay dunay 23 anyos, top 10 most wanted person tungkol sa kasong Lugos. Arestado may galas sa Tagum City. Atong seron kompletong detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Larsanyol.
8: Arestado ang 23 anyos kansang wanted person sa kasong rape. At kini sa gikasang manhunt operation sa mga saka sa tracker team o personay sa Tagum City Police Station sa may barangay Apokon, Tagum City. Alas 8:20 takla sa buntag sa Bilabayng Adlaw. Gilang dinakpang niya si alias Ben Jack, top 10 most wanted person, lalaki, ulitao og residente sa San Pedro Pit. Gidakop ang suspitado pinasiyad kini sa Wardo Perez gikan sa korte tungod sa kasong tulo ka ihap o tulo ka ihap sa kasong statutory act of lascivious business, duha ka ihap sa kasong rape by sexual assault o tulo ka ihap sa kasong qualified rape of a minor. Himasrias na sa Tagum City Police Station ang suspect alang sa hustong disposisyon aron manubag kini sa nabuhat nga krimen. Alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara sa Niol, XFM News.
0: Salamat Katropang Lara sa detalye sa report. Oras alas 8.19 na. Good morning, bro. Milan Ulog. Ngayon siya nga, unsay kapasidad sa driver. Bisa grade 1, di mo tuo. Okay na, ginaingon ako baga. Ayaw ninyong sabligig balas ang among mata. Nga di may magkakita sa tinuod. Grabe naman po na inyo naman may tanggalag kabuot na inyong kalaki. Ha? Shooting incident. Senate is under attack. Ang mimo driver.
3: Pinawa.
0: Husto na ang palusot. Kung naaman siguro ang driver di may gala, ang trabaho ra gitingo, ang trabaho ginatugab mag-drive. Mutuota nga volunteer to, okay? Na may mga ingana. Mga gitawag nilang mga kanang mga augmentation nila ng mga alpha, mga ahente nila ba? Nakabaho diri sa atong diya sa may pang-oil na bit may gala sa estasyon o daanay alpha diya may gala sa NBI. Ano si Boy Takla diya may gala nag hapa-hapa. Ginudahang nagbaligya og droga Dakpans bypass operation sa Santo Tomas. Ato sang seron Miguel, kompletong detalye sa balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
7: Nasigot na kapulisan ang usap ng dinahan na tulak sa illegal na droga at ang sila sa bypass operation na paigayon sa Barangay Tibalo, Santo Tomas, Davao del Norte, hapon sa Mayo 14, 2025. Gila sa Santo Tomas Municipal Police Station ang nadaktan, pinag-usap sa alias Primo, 25 anyos ulitaw, walay trabaho og residente sa Metro City Dasig, Barangay Tibalog. Gani base sa report, at 4:34 ang tagla sa hapong sa Pagadawa, dinaga nag-iusa na bitigayon o gabaybas operasyon ang Decision Drug Enforcement Unit Team o ang Intel Personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station o sa Santo Tomala ni Purinta Tip Master Sergeant Jerry Casas, Intel PNCO, ilaw sa Prince Director Pagdumala ni Police Major Eduardo Corpus at UIC sa Buhatan. Kani ato sa bagong operasyon, ana usa mga personahe gikan sa Sidad Davao del Norte Police Provincial Office o gilman na PIU Davao del Norte RID 11 o guban pa mga janis sa kapulisan sa Davao del Norte kani na recover gikan sa pagpapasipado ang dinudahan na siya po kani mo kantina gani sa treatment na sinto sa piso o tumala pa sa atong kapulisan na kini nisigutan nga didakpan doon kaya na kini gitipikan sa atong kapulisan inundan na ilang giarangkada kagapang dawa ang mga drug buyback operation inundan na karong panahon na nagatubang na sa kasong kalapasan sa 1965 o comprehensive danger to drugs sa 2022 ang nangyutan na suspect. Kada sa report ka report alas sa Pilipino para sa Pilipino sa grupang buong umasi ang gamit ay remove. Live report.
0: Salamat katropang Mubong Algabre sa detalye sa report. Oras na ito doon natin, 22 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa. Mahing buntag diha ni Randy Santisas. Og akong Lodi. Basta-basta ni Saldi Arenas, mahing buntag ni Mudia, sir. Good morning! Musta ang ato mga kayutaan diha, no? Tultuli siguro tayo pwede na itong atamnan og mga kuhaan ka ng upat ka punuan nga durian. Oh, may buntag niya Sir Saldi Arena sa Dar Davao de Oro. Dar man to, sir, no? Oh. Joseph Rochina, may buntag katropang Arnel. Gusto man good nila nga kidnapon si Bato, pero palpak lang sila nan karon naglaban naglabad ilang ulo akong ikaingon kang Marcos. Paspasan na lang niya og suyop og hangin. Lagi mo pag-una-una ba? Para mo siga ang iyang mata. Uy. Ano, lubat na di ay. Jairo Sintes, si Andikler, Rajod Pirmi ang nagalaglag sa iyang mga amo. Pero, kumpiyansa ka, naaragyapon siya diha. Wala lagi, kalabo-labo lagi ilang mga Wag yun, may kailan nagkasinabot. No? Si, di apay mga mensahe dire. Basahon ta ni Gab, kay basi makasaban ta Gab, halag malit. Ingon si Kimberly Yunson Holvey Cortez dire, pareha may kapilidwa ni Gab. Siya, now watching si Kurur. Ito ni basahon kay mahirap na magkalisod-lisod. Di apay mga mensahe mga igal ha. Si Richard Ivanyes. Good morning, Dol. Si, greet daw sila Christopher. Nagbantay sa tindahan Christopher Home, Panabo. Akong anak na Asbuhol karon. Utol na ko LB. Inang Rachel Julius Zelly. Salamat. Pugi, Idol, we love you. Manapod na. Diego Abaniel. Tama, Jud na, Dol. Kawalay ayo ng government, especially sa side sa NBI o pati atong Pangulo, sabi niya, hindi gawain ng government, hugas kamay si Bangag. Harold Garcia Ramirez, nag-warning shot raman di ang NBI o kang usaa, katrobang Arnel, si Anticlair Castro ang mamulong, bagong konsepto ah, bagong doktrina sa legal system. Sakti na si Anti. Kay mangita gina siya glusot. Bali, una ang usaa ang nag-warning shot. Dayon ni Baos, pudang NBI o warning shot. Ana man doon na itabo. Maritso Barbarona, maigmuntag sir, ambot sa bungot sa itoy. Ning kabakako nila. Ako naluoy ko sa driver ba? Kanang gidakop nila karon nga si Uragon. Siya'y mapasangin lang, siya'y mapasaan ang itanan. Huwag ako pa nimo, do. Misturya na lang kag tinuod. May pa. Ipanglaglag ng imong mga kauban niya.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Musugot niya ikaw, gawas o gitingal ka diag milyones. Nga para mahuman ang tanan, ang kuno nimo. Una na, driver ka. Di bagyod ka full-time agent. Unya ikaw dahilan na ng kagubot sa Senado. Musugot niya ikaw, nagtuo sa daibing muto, umi. Nagtuo sa daibing muto, umi. Hey, tanaw ni mo, nagtuo kag manuo sabi? No? May katuo ano eh? No, gawas o gitingal ka diag milyon, awa ka na. Pero, og ako ba ni mo, ay isulti na kung sige na hitabo. Ngayon, garon kaya mag-investiga mga igala kay NBI Rasad. No? Gwapo na ito, may pag-PNP na lang. Kaysa NBI Rasad mga igala may mag-investiga, nga pwede po nilang ma-whitewash mga igala ang investigation. No? Pwede na may nagatabunan ba? No, tabunan ang investigation. Para mo gawas dito, kung gusto nila nga ipagula may gala nga gituyo to, pwede kay nila pasagin lang si Bato nagtuyo ato. Tinood. Pwede nila pasagin lang nga gituyo to ni Bato aron lang yun makasibat si Bato. Pwede na nga teorya nila. Pero sa akong gabahin may gala, no? Ug ako pay Bato, nyan ingatong nahitabo, nya wa ko ilabot. Unya, delikado na eh. Magkamatayan niya. Siya rin mabilin. Di may gala Senado. O may pagmuuli. May pagmuuli. O saan din nahitabo mga kaigsunan. Oras na ito ba? Ito na tayo. 27 minutos na pasado. Alas 8 buntag mga katropa. Ay mo gawa ha. Mo commercial lang sa ako. Sa ako pagbalik, may dugang pa mga katikaran ng skutanan kay mo. Timbla ko may galag dugang Santon Gold Coffee Mix. Kaya mo raman og na kulang ko stubil ani. No? Dirita mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya Santon Gold Coffee Mix, aduna kini may galay mangustin, aduna mga galay malunggay, aduna chia seeds, aduna turmeric, o aduna collagen o glutathione mga kaigsunan. In short, kapi na pampaputi pa mga katropa. No, kapi na pampahamis pa mga kaigsunan. Pag Santon Gold Coffee Mix na, mapalit ka na, may karasan ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. O, ang atong clinic di mga katropa, ha, nahimutang sad. No, di mga katropa sa may Ganti Road, na di may gala sa may M Central Building, Door 8, mga katropa, na di sa kanto sa Paingos Palengke, luyo ka na may gala sa Mr. DIY, tapad anang naibugasan di ha, na inakabutang Y2H Clinic and Pharmacy, libre ang atong check-up. Karon may gala Biyernes, libre ang atong check-up. Lunes paing ano, Miyerkules paingon Biyernes ang schedule sa Tagum. Kay Lunes paingon og Martes schedule sa Davao. Kay na si Doc CJ ra may magtuyok-tuyok ana mga clinic na to, mga kaigsuonan. Unya sa mga katropa na to, gusto mo palit diag mga produkto, at tula may gala sa klinik o pangitaa si Palangga. Oras ba? Ito na tayo. 28 minutos na. Pasado alas 8 sa buntag.
1: Bullseye!
9: Ito lugarong, yan to, 5 pesos. Makagrocery lang ako, pan, sapatos, uban pa, ang talon, ugrilo, quintas.
10: Ha? Karun di pa?
9: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
11: Punta kayo na niya at karoon din hi, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nakan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
18: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang arteriosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay arteriosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga arteriosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uy! Wake up! Napay pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
6: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
5: Kung pobre,
6: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
5: Unya, kung pobre,
6: gawatan.
5: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
6: Ingon dayon na nilang napas mo.
5: Unya, kung adunahan,
6: ang tawag ana migraine.
5: Unya,

0: Kauban sikat tropang Arnel Cortés.
1: Bullseye. Oras may gila dito kita ay 20 o 39 minutos na pasado alas 8 buntag balik may gila sa tubag para kumunuban sa lumanong Bullseye. O kinibahin natin ganinyo mga igala sa Latim Gas G Foliar Fertilizer mga katropa. Ito mga atong mga kuandiha mag-uuma na naminaw. Kanya nagproblema mga higala in taon sa ilang umahan. O gusto mo mga higala o tinggas nga ani. Bugat mga katropa nga abot sa inyo hang kaumahan. Gamitin na mga higala o Latim Gas G Foliar Fertilizer mga kaigsuunan. Mapalit ka na ha sa nag-una may gala nga mga Agribit Supply nationwide ka na mga katropa. Ina nga mapalit kag Latim Gas. Namoy Latim Gas di ha. Kana mga katropa na ana sa mga Agribit. Na ana mga gala di sa mga nagabaligyag mga abuno. Na mga nagabaligyag may galag mga ispang spray. Na ana di ha mga kaigsunan. Pagitagi da Latim Gas G. Foliar Fertilizer na mabulol naman taan yun. Oh, Latim Gas mga katropa. Alas 8:40 na ang dagna mga igala sa itong bagman ng gumanuban. Si Rick Lamo, dili to driver, unlisted agent to with license to kill. Kuyaw today. Denzel Dave, kaluoy po taos driver. Oh, motoy mo salo sa nan. Okay lang ta na o sakto to mga igala o kuan? Saktog bayad. Oh, pero og mahimo lang siyang sacrificial lamb mga katropa sa iya mga kauban ay ambot. Oh, dapat mo istorya siya tinuod. Kay magpahigayon man gyud ang Senado may galang investigation, may isgutan man gyud nila, no? Kana mga igala nga nahitabo nga kagubot sud mga igala sa Senado niatong pitch sa 13 mga igala ning bulan sa Mayo. Nestor Quiron, Parias Tadol og kalagot ako duha ka tawo si Trililing si Krililing og si Trililing lami kayo jud pang tamparuson. Oh si Ronaldo Laureta dol naon sa si BBM araman okay raman. Roxin Gumban, good morning katropang Arnel, greet lang ako kong mama Araceli Montifalcon, happy birthday nga na sa Saudi Arabia. No, amping dia permi and enjoy your special day. Happy birthday dia. Happy birthday. Si Maribik Karnal na hadlok pa mo uli dia sa Pinas. Sir Arnel, tungod sa aning atong administrasyon nga bangag, puro mga bakakon samot na si Auntie Claire. Watching kanunay diris Hong Kong. Salamat, good morning. Leo, good morning. Good morning Davao. Boss Arnel, pati ila Nora Oglisirio. Maing buntag diha. Good morning! Si Carl Baliota. Good morning, dili guberno ang nagpaboto. Kinsa di ay, nga, kinsa di ay, mga NPA. Luoya po din taon. Dili man gani makasulod sa syudad, samot na ka sa Senado. Oh, si Babes Cups, pagka guwapa na lang yun ni Auntie. Si Auntie Claire. Edna Flores, watching here from Misamis. Or El Salvador City. Good morning. Good morning. Si Kenel Sherry, good morning. Kadrobang Arnel, watching from Isabela City, Basilan. Syukran. May Allah guide you. Salamat, no? Robert Manaitay, good morning. Kadrobang Arnel, watching live from Santa Catalina, Negros Oriental. Good morning. Nanda, palayon ta sa unahan, mga katropa. Gumikan kay... pwede gab, diretso na ta sa kuan. Ining topic 3, supposed to be topic 3 na kanang real talk ni nanay ba? No? Kini dunay kanang bigitan gyapon mga igala sa impeachment karon. No? Kay atulasan na mga igala ipadaplin, isgutanan move on ta. Arito sa dugang isgutanan kay by the way, na dawat na sa Senado ang articles of impeachment. Gipirmahan na ni mga katropa ni Senador Alan Peter Cayetano. No, ang articles of impeachment mga katropa sa kining kang Vice President Sara Duterte. Pwede to ni mugab matawagan po si kuan si Rambo. No, tawag ito si Rambo kay basin og na ato siya report. Unya na ay kuan diha na ay video nga gisend nako. Video na ni Senador Alan Peter Cayetano unya kang Rambo man. Okay, maki-update ta. No, karon mga katropa sa Senado, kilabot usab mga igala sa impeachment trial, no? Ang impeachment proceedings mag-initiate, masugod na siya bay during sa pag-file sa verified complaint. And so on and so forth, mo proceed na siya may gala, part of the proceeding tanan, no? Katong sa committee hearing, and then pag sa plenary, apil na ito ilang pagboto, o ang last stop ni ini magay gala, mao ang Senado, kundiin ipahigayon ang impeachment trial.
0: Bullseye!
1: Mao ito nang kuan yun na sa konstitusyon, gitlaro yun na sa konstitusyon sa mga pulong mga igala ni the late Father Joaquin Bernas, no? Usa ka pari at the same time may gala constitutionalist nga isa sa mga framers sa atuang 1987 constitution, no? Nga giklaro yun na may soon nga lahi itong to initiate and then proceedings, impeachment case, and then impeachment trial. Now, sa these are all part of the impeachment proceedings. So asa magsugod dito sa pagdawat mga igala sa kamara sa verified complaint. Adto magsugod gyud ang impeachment, no? Karon kung dunay duha ka verified complaint nga giaksyonan sa kamara mga igala in one year, problemado na mabito na nga keto nakalabay nga impeachment gi deklara mga igsuon sa Korte Suprema as void ab initio or sa sugod pa lang, sa sinugdan pa lang, void or unconstitutional siya.
0: Bullseye!
1: Karon, naanata mga igala sa impeachment trial. Ang rason sa mga abogado ni Sara sa unang, ano sila manambong, di magkuto trial. Yes, it was part of the impeachment proceeding, but it was on the prosecutors or prosecution's prerogative, mga kaigsoon, paboritos ilaha. No? O ikaw mga higala, sakop ka sa defense, mutunga ka dito, kulatahon ka. Kulatahon kag pangutana, kulang na lang hukman ka, o magkalisod, may galang mutubag-tubag ka, masight in contempt ka pa. No? Kay under oath ka man. No? Under oath man mga katropa, ang tanan ni mong ipanulti niya. Nya may gahom mangit sila kay ilaha man na may galang proceeding. Karon naa na pagkahuman may galang na gibutuhan sa gikagubtang yes og no. Kinirag yung ilang yes mo ana bang yes nga di makalipay. No? Kay ang yes may galang kanang yes sa imong uyab makalipay man na. Kanang musugton bitaw kag moingon niya yes kita na. Oh. Makalipay man na kanang magproposal kag kasal may galag moingon nga yes I do. Will you marry me? Yes, I will marry you. Inod magana ka tubag yes. Pero pag abot may gala sa impeachment ang yes mo nga katropa mo gikagubtan mo. Mo gikagulan. Nya mo sa gikabalak-an sa pipila mga igala ka mga magbabalaod, mga representante gumikan kay sa ilang yes, murag maipit sila. May nalang untag makasabot lagi ang mga constituents. Aro nga lang ninyong pasabot nga... Ay, ang kunan na lang ninyo nga ipit manggutaron ba? Oo. Oh. O niya, sigurado alang ninyo nga ayaw gyud mo pangurakot. Oh, sigurado alang gyud ninyo nga ang tinuod ng ginaingon nga for later release sa inyo ha, sigurado agin ninyo nga gastohon ninyo para sa tao. No, at least man lang ang mga tao maingon nga, sige lang, bahalag nag-yes. At least nabuhong mampunta sa atong distrito. Kaya ang kulbaan na, og nag-yes ka, o niya, daghan ba gyud ang di kadawat o kayuda sa imong distrito? Ayay. Delikado ka na, mga kaigsuunan. Nan, aduna na ay, kini mga igalang articles of impeachment, niabot na, katong time mga katropa, nga under attack ang Senado. Actually, katong gabi eh, nganong dunay daghang reporter dito, not because of bato. Naay daghang reporter dito, kinaamad yung reporter ana, pero nagdugay sila dito may galag tambay, gumikan kay, naay balita, nga katong gabi una, ihatod ang articles of impeachment, ang muhatod, of course, ang SecGen or Secretary General sa Kamara nga si Secretary General Cheloy Garafel. Kung tuod man na, hatod dito mga igala ang kining perting daghana mga igala, mga ginaingon nga sangkaterba, no? Nagtapunog mga igala nga kuan, nagtapunog nga tawag ni ining nga papel no sa impeachment complaint batok mga igala sa vice presidente og karon naa na mga igala sa kamot sa Senado og si Senate President Alan Peter Cayetano naka pirma na pud niini mga kaigsoonan karon kay wa naman si Bato diha duna na pud kunoy lakang ang ubang mga senador katong mga naa sa minority. Oh, naas minority, but pasabot. Gato sila Kiko, Pangilinan, Pinglakson, no? Silang Tulpo. Nga, doon na nasad karon mga igalay lakang, nga ilan na sang gipanguyaban ang katong naas sa majority. Kisa man yung naas sa majority. Gato silang Bilyar, Pia Cayetano, Amy Marcos, Marcoleta, Bongo, Ruben Padilla, si Mark og kisa nang iyang isod, Camille Bilyar, o ganang wasa na adya sa may 13 na sila sa majority. Ilan na sad ni may galang gipanguyaban karon, gipaduning dudingan na sad nila mga igsoon kay gusto na sad nila nga tanggalon, no? Maggusto na sad nila mga katropa nga magpuli og liderato sa sa Senado. XFM Katropa. Syempre mo ni nga lakang kay nahadlok ba yung sila mga igala nga dili makalusot ang impeachment kung si Alan Peter Cayetano mga katropa ang tawag nini. Mulingkod as Senate President and majority sa mga senador mga igala, of course mga di man siguro solid nga na kasolid yung supporter, but ang ilang support karon ba ay naa sa vice presidente. Magmatter man gyud ang imuha mga igalang kuan, magmatter man gyud ang imuha nga political preference mga kaigsuonan. Bisag unsaon pa nimo panawagan mo yung nga dapat kamo nga mga senator judges sa impeachment dapat patas mo. Yes, we can also do that. Manawagan po ta ng Rizon Tiberos, but do you think bisan pag 20 kabok panawagan, to be fair, bisan mga igalag na ay ebidensyang mo ingon nga walay sala si BP Sara, absuelto si BP Sara, do you think nga si Rizon Tiberos mo pabor or mo butar og absuelto kang vice presidente? Sa akong pagtuo dili mga igala.
0: Tropang Arnel Cortez.
1: No, ano man, they already made up their mind. Oo, naanan na sila yung mga desisyon. Naanan na sila, may gala, maapektahan yun na sila sa ilang political bias. Mao gani, nga kini mga igalang impeachment, tawagon sa mga eksperto as number games. No? It's about the number. Pag ikaw mga igala, gitaral, kuan ka sa impeachment, no? Gisalang ka sa impeachment trial, unya wa kay numero, meaning walay senador nga suporta nimo, doon na gyud akong posibilidad may gala sama sa nahitabo ni Corona, no, nga matanggal gyud ka and then naapag yung perpetual disqualification to hold in a public office mga kaigsoonan.
0: Bullseye!
1: Kuan man na, no? Realidad man na. Realidad man na mga kaigsoonan sa impeachment, because impeachment is a political process. It is a quasi-judicial. Mga kaingon ka nga, yeah, kuan na siya, pero huna-una, di man na court of parehanaan ng mga Supreme Court, mga MTC, RTC. No? Lahi mag-inatirada niya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8:52 na may galandag na sa itong pagpanag-uban-uban. Gapaliw ko, paminaw na ito ng pinakauhing video nga akong gisend. No? Di makontak itong reporter sa Senado. Sige, ki-update lang tayo sa Lunes. Ato sa ning paminahon mga katropa si Senador Alan Peter Cayetano totoo din ako ready na. Ako sa ning timbayon Teresita Apog Mayong Buntag. Good morning Sir Arnel, pa shout out ako sa Ganyo Kurilya, Davao del Norte, ilabi na kang KL sa KL family, Libres family watching from Rizal, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Wa mo kalimot mga igala mag Sunstone Plus Gold ta ha para layo ta mga igala sa mga balatian. Si Emily Bapiliar Kahulugan. Morning Sir, Mayong Buntag po. Rodel Opinaldo Mayong Buntag sa Visayan Village. Harold Garcia Ramirez, tubig nga dunay lapok na gani ang ginapainom ni PBBM nato. Gamuon pang anti-clear. Naon siya naman in town ni atong nasod. Lagi luoy na kaayo. Arlene Bernardo. Shout out boss watching from Damam, Saudi. Mabuhay. Good morning and thank you. Robert Manaytay Mayong Buntag. At paminaon siya si Senador Alan Peter Cayetano.
0: Bullseye.
1: Come on, Nani. Oh. Articles of impeachment ni.
2: Let me tell you a little bit more about the procedure. Well, the Monday, the order of business, yun. Ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader, ang majority leader, kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate kung may mga committees. Take them up. From the majority side, kasi nag-comment sa may kagabi, I don't see any amendments to the rules. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not accusing anyone of delay. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi, we are happy with the former rules. So ano yung good na rules kaya sa mga dating na-impeached, good din sa amin ngayon. So kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules. Kasi ipapublish pa ulit yun. But from the majority, that's why it's a letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or fourth week. No? I if everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then my motion to convene, ako muna mag-host as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. Now, after that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag umagot na, di ba, under na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a focus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% sa impeachment court. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know, madaling sabi, yung sarili mo lang inasahan mo, halimbawa, Alan, bilisan mo sa pagpunta ng Senate, Alan, bilisan mo yung sulat. That's under my control more or less, di ba? But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin.
1: Mm-hmm.
2: So madaling sabihin bilisan at madaling sabihin it will finish by this month or that month, but all of those will be approximation.
3: So ibig sabihin pa kung din po as impeachment court, yun talaga court date. Pero how about the trial proper? When is the latest trial?
2: Once you convene and issue the summons. The direction is
3: clear. Yung trial po ay after all the procedures.
2: Yeah. Susundin mo lang yung number of days. Nung walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution.
4: Sir, but the trial proper maybe in June? Maybe in June, sir, the trial proper? July?
2: I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting that we're seeing you, we're going to make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that means discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kagad.
3: So kung ngayon ang sagot, SP, doon sa sinabi na yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay para mablock yung impeachment
2: na trial. Again, I'm trying to get the United Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First, nung Monday, na hinabol sa loob, inabot sa loob ng Senate ang isang senador, ginulpe ang isang member ng USA, and then last night the armed attack on the Senate, unprecedented yan, diba? So I'm trying to unite the Senate, senators and people, by just simply following the law, the constitution, our rules, and what is right, diba? Dr. Matilinas, dalawa lang libro ko, yung Bible.
1: Okay na. XFM Katropa. So sa Lunes mga katropa, hisgutan na ang articles of impeachment and then magpagawas og summons And then tuloy-tuloy na mga katropa alang sa impeachment trial no against the vice president. Pero ang pangutan nagkanos agyon unsa piyetsa matod ba ni Senador Alan Bader Cayetano dili niya gustong i-preempt kung unsa gyud pitsaha no either karong bulana or sunod bulan kay ang isa man gud nga pwede nimong madungog ani gikan mga higala labi na sa kongreso I mean sa kamara mga katropa pwede na sad sa moingon nga oh portwid dapat dali-dalion oh, di ba na mao no di ba na mao mga katropa alangan mag kuan diha di nimo hanayon ang rules of impeachment. So, matod ba ni Senador Alan Bader Cayetano, katong rules sa gigamit sa una, good to, mga higala, para sa karon nga impeachment mga kaigsuunan. Sige na lang, wala naman may mahimo diha. Gamikan kay naabot naman na diha mga katropa, ang ato na lang mahumanagdali, kay para ang atong mga magbabalaod, you know, impeachment is a waste of time, mga katropa. Musugot kag sa dili ang impeachment, mukaon og time. Ana na lang siguro kay masuko man guning uban mga igalag moingon tag waste of time. Kay accountability man kuno mga igalag ginapangita diri. But to be honest, mukaon gyud siyag panahon nila. Kay sama sa giingon ni Senador Alan Bader Cayetano once nga maka-present og evidence mga igala ang both sides, di man nimo na sila pwede pugngan nga mo present og more witnesses evidences mga igala. No? Kay essential to ano na sa ilaha may galang gibarugan. Oh. O sa trial mismo o sa tao may galang gisgutan. Alangan maglimitahan nimo ng pagpagawas o ebidensya mga igala si BP Sara nga nagdepensa na sa iyang kaugalingon mga kaigsunan o sa okay, iyang kaugalingong kagawasan po mga katropa o sa iyang pagka-Pilipino o sa iyang pagka-Vice President. Nang kaning isgutanan kung mabalik-balikan na to, no, di ay usa ka nanay nga real talk kaayo perdi niyang suku ah. Paminaw na gud ato ni sinanay Gab.
0: XFM Katropa.
1: Oh.
5: Mo Marcos.
1: Hmm.
6: Traitor.
5: Traitor ka. Ibinoto kita. Di ay. Sabi niyo to, ayoko lang lang sa inyo eh. Di na ako nanonood sa inyo. Hindi kayo nakikinig. Si Diriba, Trinidad, Trinilin. Huwag ka maniwala doon. Matatalo yan. Pagdating sa Senado, Judas Pruden, i-compros exam nila sila. Lahat ng kanilang ebidensya, puro hearsay.
1: Gay.
5: Mayor, basta sasabihin yung bangko. Ano, gago? Bangko ko, abogado ko, abogado asawa ko. Nagkaroon ng pera, naakaw na, galing sa doon. Gago yung mga yan! GAB! Sabi niyo totoo, ayoko lang lang sa inyo eh. Di na ako nanonood sa inyo. Dahil hindi kayo nakikinig.
7: Nakikinig po sa ating lahat ha. Nandito tayo para ipaglaban ng tama. Ano ba yung tama at mali?
8: Sige po ma.
7: Naabuso ang ating presidente, tunay na presidente, ang Duterte. Literal na kinidnap nila ang Tatay Digong. Naintindihan niyo yan, di ba?
5: Ito! Ito!
8: Sige po.
5: Ito ha! I'll give you example.
1: Ang gabi, no?
5: Si Duterte ang nagpalibing sa tatay niya. Sa ano? Sa hero. Sa simenteryo. Sino presidente ang nagpalibing kay Duterte?
7: Ang pamilyang Duterte, mananatili na mumuno sa bansang Pilipinas.
5: Teka muna!
1: Ayaw sa lagi ba? Pesura sa nanay ba? Sabi mo din.
5: Ito ang point. Inilibing siya sa bayani. Who is that president? Only Duterte.
7: Yes,
5: so, anong ginawa kay Duterte? Ito nga sabi ni Bangat. Hindi na siya naniniwala sa ICC. Hindi siya makikioperate. Kaya nga, binoto ko siya. Unity me. Pero anong ginawa niya? Tinaraydon niya si Sara. Binigyan niya ng 125 million. Yung pala, paiimpit niya. Sabi ni Sara, akong bahala sa'yo. Eh, anong ginawa mo, Marcos?
6: Traitor!
5: Traitor ka! Ibinoto kita! Ibinala ko tatay mo. Kasi tatay niya, si Marcos. Ilano ko yan nung araw? Ilocano ako eh.
1: Suku ang nanay, no?
0: XFM Katropa!
1: Dapay isa. Ato lang isunod na natin agab. Si Father Flabby po di. Na narinaltok po ni siya mga igala sa Osaka kuan Osaka kuan eh grab rider or something like that Ah, paminawon sa nato.
0: XFM Katropa.
9: Tayo ba mag-uusap o bukas ka sa pating pag-usap?
10: Papahayag lang po ako ng ano.
1: Ah.
9: Papahayag din sila.
10: Respeto ko po yun. Respeto. Kasi,
9: ayun, paitin mo
10: yun. Kasi po, ang tahimik po ng mga, ang tahimik ng mga dilawan pagdating sa...
9: Sino dilawan to?
10: Billion.
9: Hindi, walang dilawan. Hindi ako dilawan, ha?
10: Hindi, kayo po, sa panig nyo po. Ang tahimik nyo po sa bilyong-bilyong ninakaw ng gobyernong ito. Tapos si Sara po, no, hindi pa napapatunayan na 125 billion sa confidential fund na ipapaliwanag naman po. Tapos yun ang inaano nyo. Napaka-ipokrito nyo po.
11: Para pagtagusan nyo sa umarap, sabihin mo umarap siya, hindi yung ganyan.
1: Bakla o. Tiguang bakla.
10: Kung mga human rights na ginawa ng tatay niya. Tapos ngayon, kinakampihan nyo na si BBM. Napaka wala kayong moral na dapat ipaglaban. Kasi dapat, kung galit kayo kay Sara na nagdakaw siya ng 125 billion na binibintang nyo, dapat galit din kayo sa gobyernong ito. Harap-harapan po, kinanakawan tayo. Malinaw po yung flood control na ninakaw ng gobyernong ito.
12: Nagsimulan pa yung process po ng panahon ni Duterte, tama?
10: Ito po.
12: Nagsimulan pa
10: yung nagsalita na po sa sarili ko. Si Romualdez, ayan na po. Napakatanga na pong ng mga Pilipino kung maniniwala tayo sa gobyernong ito. Ayan na po. Nagsasalita na si Saldi ko. Pinipigilan nilang umuwi. Si Romualdez, ayan na po. Kasi iniipit siya, kaya ano, wala pong... Ito po ang habulin natin. Ano po?
1: Okay na.
0: XFM Katropa.
1: Tanggalan na dadag ng gab ng naong ni Father Flabby o tropo na. Satanasan po ko maghuna-huna na. O tropo ng parian na. Atong kananay, balikan na to kang nanay mga katropa. Na-real talk sa kamedya. Okay. Grabe, ang gihimo. Gibalikan sa tigulang ba ang gihimo mga igala sa... Duterte administration o ni Duterte mismo kang sa mga Marcos. Pero unsay gibawos, buti pa sa boots tiguang. Kani karon mga igala, diha na lang gab, ayan lang to ibalik gab kay natoy tatak mangod. Kani karon, no? Katungo sa ka-rider, tama po siya, no? Kaya lang kini mga igalang mga tawhanan ni dili lagi ni sila anti-corruption. Anti-Duterte lang yun din sila, kanil sila Padre Flabby. Dili ni sila may gala anti-corruption. Anti-Duterte lang sila plain. Nga naman, di ganil sila mutuo may gala. Muna ginaingon ako, di ba ninyo? Si Saldi ko ni Angko na nga nangawat sila. Nagtuo ba kang sila Flabby mutuo, anak? Dili. No? Kato mga anti-Duterte, dili. Wa sila ipakialam, anak. Ang ila, plain and simple, anti-Duterte. Wa sila ilabot, mga igala. Kung gikawata na tag-bilyon-bilyon sa flood control, ang ilang nasa una-huna, saan nagsimula ang flood control? Duterte. Pareha na silang anti-clear. No? Pareha na silang anti-clear, mga kaigsuunan. No? Di sila mutuo nga si Saldi ko nangawat. Di sila mutuo sa maleta. Di sila mutuo may gala kang Romualdez. Di sila mutuo may gala nga mastermind si BBM. Ang ila ra gyud ang pinakasadaan may gala walay lain Duterte, no? Mao na mga igala gibarugan sila Flabby, no? Ug kadtong apil sa ilang grupo by the way, kadto may galang nagpasakag impeachment batok kang Sara. So, unsao nato ni karon mga igala pag pakita sa katawhan nga indeed accountability ang gigukod mga igala ni ining impeachment. Kung mismo mga igala ang grupo sa mga nagpasaka, di mo to mga igala nga dunay kawat nga nahitabo on the side of the administration.
0: Bullseye.
1: Sato pa, selective ang ilang gusto. Dapat nagpasaka sa sila. No? Nagtigom sa silang ebidensya or bisan man lang. Masuko sila, pinaagi sa bisan pag drama-drama na lang unta nga rally. Masuko sila. Pero wala eh. No? Wala eh. Wala talaga mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tanggalan na si Nanay Gab para pwede na ito maputol. Oh. Alas 9:08 na mga katropa ang tag na sa buntag. Muna yung gikasuko karon. Gumikan kay daghan sa mga tao may gala, plain and simple, anti-Duterte lang. No, dili sila anti-corruption. Wa sila'y pakialaman ng bilyon na wala. Wa sila'y pakialaman ng flood control. Si Saldi ko ni Tugana nga kawatan sila. Gipangtudlo na ni Saldi ang iyang nga kauban. No? O gisaysay na ni Saldi may gala. Unsay pamaagi sa ilang pagkawat. Apil ang pag-deliver. Giapil na nag-explain mga katropa ni Saldi. Pero di igin mo too, mga igsoon. No? Ang Kongreso, samot. O kini mga tao may gala para sa nila ng plabi? No? Kini may gala nagpasaka, mga nagpasaka ang impeachment? Silang sabalya?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na real talk sila actually mga katropa. May punto tong ingon sa kuan ba? No? Ingon sa Osaka Rider. Pamukaw sa ito mga igsoon. Sa panahon may gala sa mga Marcos, ining simbahan o bibila ka mga kaparian, no? Grabe ba yagin mga igala makasingkit human rights, kay grabe human rights violation ang martial law nga giuluhan mga igala sa amahan ni Bangag. Tinood mo na. Pero ngano makadismaya ba nga kato mga tao sa una may gala nga kasingkit o against human rights violation nga na commit mga igala during martial law, karon nakalimot na lang mga kaigsuunan. Because they go after one apelido only, the Duterte, mga kaigsuunan. Pero sige lang, kay pipilaman lang na sila o ang kadaghanan mga igala nakakita man niini. Kaya ano man kita nga mga observer, kita nga gatan o kahibaw man ta, no? Ato mang mabantayan mga igsoon nga selective kaayo ang ilang tirada karong mga panahuna. No nga pinili lang kuna may accountability nga ilang singlon pinili. No? Kuna may kini bang corruption may gala nga gusto nilang utingkayon pinili lang. Kaya to lang mo serve sa ilang tagsa-tagsa ka mga interest. Pagka ma-appeal na sila, madamay na sila, pass lang sa. Di way labot. So, para unsang impeachment karon? Para ba yun, may gala sa tinuod ng accountability? I think dili. Para lang yun ni mga katropa nga ma-pin down si Sara. Kung kining tanan pamulitika. Nga naman, dool na ang 2028, mga kaigsuunan. Dool na ang eleksyon. O walay lain sila nakita, mga katropa, nga ligon, nga politikanhong apelido o personalidad nga makababag sa ilaha may galang mga plano sa Pilipinas. Makakira untag planong maayo. Pero dapat kung na sila yung mga bayong plano, ilas ang pamatudaan pinaagi sa pag-imbestiga nini may galang milyon o bilyon-bilyon nga nawa. Dili lang ka impeachment lang kang Sara. Kung dili apilo nila tanan, dili pwede nga mag-agad lang kung makauli ba o dili si Saldi. Kainotil na ba ning atuang gobyerno? Dili pwede mga igala nga mag-agad lang upamangod ka uli si Saldi. Adi na sa natugok doon si Martin. Di sa natugok doon si BBM. Di ba? So dapat sa sila mga igala nga masuko ni ana kakadako sa kwarta. Ha? Kada pa mo gawin nag-chat na ko ba? Mo pop up ba? Alas 9:12 na mga igalan tag na sa ato ang pagpanaguban-uban. Dapat sa sila baigson masuko ni ana. No? Kay disbalanse kay tanahon nga perte nimong pangugat diha. Para sa 125 million or butang talang 600 million. Nga gikawat mga igala sa allegedly, no? Gikan sa confidential fund niya, gigasto. Niya ipahig ang Sara Duterte mga kaigsunan. Mangugat na gabi ni mong kasuko, alos. Pariyan na kang Luistro. Pero pag-abot karon mga igala sa flood control, pag-abot karon mga igala sa anomalya sa sulod mismo, may igala sa balay-balaurana na to, hilom. No? No comment. Wala. No? Dili ta mo bilib sa imong gipaglaban kung mauna. Nga ako adere, eh. Kung imbestigahan man ninyo na may impeachment kang Sara, dapat lampurnas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili kay isog lang mo o kuan. Kuan lang mo, yaw-yaw lang mo kayo basta kuan na. Sara na. Murag siya declare ba? Basta Duterte na ganisgutan, basta Sara na ganisgutan, basta magway script. Pero gani may kalagdili, kuan, dili Duterte related, mga igsoon, ultimo, apelido ni Matibag, himuunan niyang Matibay. Pero pag, kuan na gani, pag Duterte na ganisgutan, ah, banat-banat si ante. Oh, pero di gani, ah, magkasayop-sayop. Di pa ka ba lumabasa sa prompter? Nya apelido ni Matibag, himuunan niyang Matibay.
0: Bullseye!
1: Ya lang ka, Auntie Claire. Alas 9.14 na may galadag na sa ito ang pagbaragubaduban. Alas 8 may galas sa itong pulso ng Pilipino. Balikan na ito, may galas Senador Bato. Sa may tanaw ninyo, ano mga katropa? Angay pa bang mupakita pa si Sen o... Yan na lang kakaroon, asa ka na imutang. Huwag ayaw na lang yung patimaw. Ay nagunahunaan ng kuan. Total, kaya na diya sa Senado kaya nagsugod. Huwag magsugod naman ang impeachment trial. Alas 9.14, mga igsoon, ang dagna sa morning. Atong kuhaon karo, may gala nanukan, Silar. Oh. Atong pulso ng Pilipino nanukan sa kawas gabayan, katropang Lar Sanyo, Lar!
13: Mga katropa, lahat na kamdariya sa may exhibition center sa Rotary Park, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O giling orasa, pipila ka mga tagominso, may nabi karon kamay sa itong topic, nining Adlawa. So, dito maglangay, atong unahon karon diriya si Sir. Sir, maayong buntag, Sir. Pangalan, Sir, taga-asa.
14: Albert sir, taga-kwan, taga-kimamon.
13: Ang sa'yo trabaho, sir?
14: Guardia.
13: Okay, sir, ato ang kuag reaction karon sir. Wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Sa imong tanaw, dapat mo ba siya mapakita o mutago na lang usa?
14: Sa kuang kwan, murag di na sa siguro. Kay,
13: tago lang sa?
14: Oo, kay ako ang kwan gani. Kaya man gani nila gibuhat kang tatay digong pinakalit nga pagkuha. Unsa na baka kang Bato?
13: So na kong tsansa nga madala po si Bato sa... Sir, katong gabi una, sir, kung sa imong tanaw, kung nakuha, Gyod, o na-aresto si Bato sa mga taga-NBI, sa imong tanaw, unsa may tabo itong mga gabi una to, madala ka si... makaya ka madala si Bato sa ICC o dirira sa Pilipinas? Sa imong tanaw?
14: Possibly, madala siguro sa ICC. Kay nagpalo yung Australianis ato.
13: Okay. Sa imong tanaw, sir, kanina tabo ka ron sa Senado, sir, sa ito ang panggobyerno sa Pilipinas. Nahiuyon pa rin sa mga batakang balaod o wala na?
14: Sa kuha sir, murag klaro naman kayo agad.
13: Nga wala na?
14: Oo, klaro naman kayo agad.
13: Nakasabot pa ba ka sa pagdumala sir sa panggobyerno sa Pilipinas? Wala na?
14: Wala na dyan kayo sir. Kay murag klaro naman kayo. Wala na may maayon yung panguan na to, panggobyerno na to. Garong okay. Panahon na kay... Bisa klaro na, wala tabunan ramang Japon.
13: Sir, last akong pangutana sir, sa imong own opinion, kinsa kay may pakana atong nay buto-buto sulod sa Senado?
14: Isa ra tao ang nagpalayuan na.
13: Isa ra ka tao?
14: Kabalo, nagigit si Mahogwana na. Kaya marag... Wala may lain yung nagpalayuan na.
13: Ayan. Sige, salamat si imong reaction sir ha. So, Driya sab, atong waoy, posong tatam ng reaction, Driya, mga katropas sa uban pa. Driya, ato unawan si sir, kay Murag, security si sir. Sir, good morning.
15: Good morning.
13: Usa security guard, sir?
15: Security guard.
13: Taga-asa ka, sir?
15: Taga-Panabo ko.
13: Taga-Panabo. Okay. Sir, ato ang pangutana karon sa atong pulso na Pilipino. Wala naman si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sa imong tanaw, sa mapakita pa ka siya o di, tago-tago lang sa?
15: Sa karon, murag lisod siya magpakita kay lahian panggobyerno na ito ron. Di na masabtan. Wala na masubay sa tama nga... ginuhatan.
13: So sa lakto di mo pagkaistorya dapat tago lang daw siya.
15: Relax sa siya, tago sa siya. Di sa siya magpadako kay aron. Naapo ni kanang kabuang nila nga naa sila labad sa ulo pod. Kay sila naman nahatag labad sa ulo sa kakadaghanan ng Pilipino. Karon si Bato ang labad sa ulo nila kung mo tago siya.
13: Sir, opinion ni mo sir, advance si mga tawag aning paglantaw. Kung ugaling madakpan si Bato sa ato ang kanina nagukod siya ron ng NBI, unya madala sa ICC unsa kay posible may tabo kay kan makaykaro mga kanhing nga mga official sa pulis o sa militar nga ni simpatiya kang Bato
15: kana sila lagmit ipadala dito kay wag baga naman sila nagnaong bisag mali ay lagi buhat maton gani la
13: kato na para
15: wala na sila ipakabanda sa ilang dikwan ba ilang naong nga ipatubas sa publiko.
13: Okay. Sir, kung maabot sa punto nga madakpang gid si Bato unya dalaon sa ICC, sa imong tanaw, doon na ba'y tsansa nga magagubot? Kaya naman kayo mga kanhi, mga opisyal nga nidapig kang Bato?
15: Sa karon, di tama kaingon magagubot. Kay lisod man o gubot ang hisgutan. Pero, dako sa chance nga magkagubot eh. Di man nato awak ang una-una sa uban.
13: Ikaw ba sa isa baka sa matawag na to nga mudapig sa kang bato?
15: Siyempre, ato kung bato mudapig. Gawa may binuhatan nga dili maayo. Samantalang ka nang iya nasa naglingkod ka ron, uragwa ko kitang maayong buhat na ilaba. Kwarta kayo lagi gamit.
13: Mensahe ni mo sa itong pag-gobyerno sa Pilipinas.
15: Ay, lisod naman sila katagang mensahe, pero ako ikaingon lang, wala gi sila maayong binuhatan, wala na sa magunuhon na ako maayong Pilipinas.
1: Wala na nagpaglaom, sir.
13: Sige, sir, salamat sa iyong reaksyon, sir. So, mo ito mga katrupa, ito nahipos nga reaksyon sa ito ang pulso ng Pilipino. Gikan diri sa Exhibition Center sa Rotary Park, Tagum City. Alan sa Nikaw sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: XFM Katropa.
1: Yeah, salamat katropang Lar. O sa ito mga na kahinabi, mga higala na interview sa pulso ng Pilipino. Tago lasa. Sa ka na mag-ako. Na kay Kuan Tanawa na abinimo o gisgutan na mga higala tawagan ni ka ng crime against humanity. Kana si Kuan ba? Wanted na si Benjamin Netanyahu. Abang Prime Minister mga igala sa Israel. Oh. Si Vladimir Putin. Kuni dapat pangunahog dakop anang ICC? Oh. Kidong Kuan. Kini mga igalang sa Iran. Oh. Kuni unahon nagpanakop nila. Kana mga leader mga igala nga nitugot nga bumbahan ng isa ka lugar. Unya na yung mga bata dito eskwelahan, mga tigulang, na yung ospital. Muna unahon nagpanakop. No? Kaya klaro gito may galang crime against humanity. Nya kini mga tao nga nagpatuman, no, sa balaod, no, pinagi may galas war on drugs kaniadto, nga nakatabang man mga igalas katilingban, mo'y unahon nilang panakop diri kay batod lagi, may gala, human rights violation, sayang ang kinabuhi sa mga adik. Pastilan. Balingag. Alas 9.21 na, antag na mga katropa sa buntag.
0: XFM Katropa.
1: Nandarin tayo sa katapusan, may igala na tong hilisgutanan. Gumikan kay, bisang short na siguro ni Inigab, ay kuha lang dito sa tunga-tunga na dapit. Atong ipabati sa ato mga katropa, labi na sa mga dili lang sa may barangay Pagsabangan, no, kundili sa tanan ng mga barangay Drestagum, Davao del Norte, o bisag sa inyong mga barangay, you can also learn from this mga katropa. Kay nahinabi na to exclusive ang regional director sa DSWD 11. Kalabot na mga higala sa ayuda o katong ECT. Kay niadto may higala ang Pebrero, nagkasinati man ta even dire sa Tagum o sa Davao del Norte o sa Davao de Oro. O kini mga higala ang pag-uwan nga may sangpot nga to sa pagbaha. In fact, doon ay mga igalay, labi na sa Davao de Oro, nagyoy mga nangamatay sa Davao Oriental na asad mga kaigsuunan. Now, isa nga kagubtan, o normal pa ba na, o common, nga may tabo, basta doon ang mga igalay lista, na hindi ma-appeal, no? Basta doon ay budget, na hindi ma-appeal, na hindi ma-lista. Karon, ato may galagi, klaro kini, sa DSWD, ganong naamay ngunian eh, kay kamumaya dahil ng una mabasol. May buntag diha ni Gingging Lapinod, no, o ni Perla Raimundo. May buntag Diego Abaniel, Inting Cahote, Carlo Jose James Torifranca, good morning.
0: Good morning.
1: Lotsky Jampon, mayong buntag.
0: Good morning.
1: O si Sio Jean Uyangurin, good morning. O si Dinsel Dave.
0: Good morning.
1: Ato sa paminawan, may galakin nga itong tipik sa pagiginabi, no, kang director o DSWD 11 regional director Ruelo Aradanas, exclusive mga katropa.
0: XFM Katropa.
16: Wala sila na appeal. So, ganun na may mga sasama ni ining ang mga pangitabo arninga. Pareha man na bahaan, and then kung nakalabay, nakadawat sila sa naa sila sa lista, and then hitabo wala na sad. Unsay what happened? Unsay may tabo ana?
17: Dili ko bato baka tubag ana kay dili may ang nagbuhat og lista. Kami okay. Ray na bayad. Mm-hmm. Kuhani mo? I'm dealing with the process, no? Kami rin bayad sa ACT. The listing, it came first from the barangay officials and then the municipal officials. The MDRMO and the MSWDO. Then the same
16: barangay to
17: one. Then before submitting that to OCD and DSWD. Oo. So, kami na dibayad. So, nga nung kami ang pangutanon, nga nung wala mo na appeal.
16: Okay. Is there any chance? Yes. RD, is there any chance kagatong wala na appeal? Kay wala na appeal sa lista nila sa from the barangay to MDRR to OCD. Is there any chance nga mahatagan pa ni sila or wala na?
17: There is a chance kung usbon nila ang dromic report at that time. And I think you cannot do that anymore. Because February pa na eh. Oh. At wala may naisputan na ayuda during that time. Kung wala na lista, dili ko katubag mo ang siya'y rason. Kaya at that time, wala mo may ayuda na ginasulti.
1: Alas 9.24, kanari available na to, no? Mora pinakamubo. Katong taas-taas din na to, mapaplay ka to, mag-explain niya about sa ACT. But anyway, alas 9.24 naman po. Ato na lang may galang i-recap ang atong interview kang Director Ruelo Aradanas sa DSWD 11, mga kaigsuunan. Ang ECT or Emergency Cash Transfer, no, usa kini mga higala ka gitagana nga ayuda alap panahon may higala sa kalamidad. Ang pangutana karon kay ang kasagaran mga good issue, mga kaigsuunan, kadtong mga wala na lista. O kadto mga igalang naa sa una pero nganong wa ma-appeal karon. Mamauli ako na mauli ako listener kay wala ko ka-type og tamyaw gapaabot dai sila nga tamyawon. Ingawa mo way mo gin tamyaw mer. Mer nganong wa man nimo gi-message sa akon mer. Dapat tani mer gin message mo ko. Ay ni si Elmer ba? Nanguli na noon tong imong mga fans dia. Atong mga kuan dia. Video here kuno sila sunod mer. Nya i-send diri kay atong ibutang diri sa ato ang ato na ibutang diri sa ato ang live ng ato mga listener nga naminaw. Buhat ra kuno nila sunod kamo mga naminaw karon. Asa mo mga katropa pag video mo nya i-send balik sa ako ah. Kay ato nang ipangbutang diri nga kanina naminaw ni si Elmer si kuan UN si Kuribod. Okay, alas 9.26. Kini may kala na isguta na ito ni gumikan sa reklamo sa pagsabangan. No? Giklaro sa DSWD, even the director himself, mga igala, nagklaro nga dili gyud gikan sa ila ang listahan. Ang listahan, gikan sa barangay, paingon mga igala sa kanabitong during the time ang good, basta panahon may igala sa baha, ang barangay, maglipalista na maigala o kinsay kanabang nabahaan kasi na makwit ana unya kana nga lista importante kay na siya kay daghang mangayo ana pangayoon na ni CDRRMO or ni MDRR for the record sa ilaha maigala nga datos pagkahuman maigala pangayoon sad na mupasa sa dito maigala sa probinsya no pagkahuman ana mangayo sad maigala ang OCD no Office of the Civil Defense o kana maigala nga datos. That number ha, walay pangalan, number lang. For example, declared in one barangay, mga katropa, 50 household. Oh, 50 household. Ang nakabawas pangalan na barangay. Ang mahibalaan na may gala sa city, ang mahibawaan may gala sa province, mahibawaan sa region, mahibawaan sa national, even the Office of the Civil Defense, only the number. 50 barangay. Karon. So kanang 50 barangay pagka madesisyonan, I mean 50 household, kana mga higala, pag madesisyonan nga makadawat ng ayuda, ang DSWD mo pagula o budget according to the numbers. So 50, kung 10,000 ang budget, 50 times 10,000. No, maura na ibahatag ang budget pa yung sa barangay. I mean, mo na i-release. So i-validate pa na, tanahon pa na, mga katropa, ang uban, magka-problema sa lista. Kaya nga naman, na-budget pang 50 kababalay, kabubong, unya ang may tabo, kung ilan ni mga higalang insertan nila ni o ilang parente duol sa luwag, ang may tabo, ana, na ay nabahaan nga dili na noon ma-appeal. Kay ang iyang slot supposed to be para niya gi-insertan man kay dili ba na pwede nga iapas lang na dili ba na mao pagkahuman sa ayuda human gyud na no? Ana na siya mga kaigsuunan. So, ang problema na to, nasa itong mga barangay. Nasa itong mga barangay. Muna nga, giauhag sad na ko, labi na mga nasa barangay, kung na'y mga susama nini nga isyo, aron di mo diha may stress, paningog mo. No? Kaya aron di mo diha mga igala mahanukan, tingog mo. O aron nga masettle ng tanan, mga kaigsuunan. Alas 9.29 na may galandag nasa buntag. Bueno, wala ko'y oras mga katropa makaaginod pa sa unahan. Sa nga nalamang sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Salamat kayo ninyong tanan. Sa ato mga igalang mga si Christopher Isguera, sir, good morning.
0: Good morning.
1: Mamayang buntag diha. Salamat na lang, Jude, mga supporter ni Duterte. Mga buutan kay Dili, Ganahan, ug Samok. Pero lahi ang ilang ginapagawas ba ya? No, kamo nga mga supporter ni Duterte. Ang gina-describe ni Auntie Claire, mga basaguliro kamo. Pero mga disente man ni mga tao, may galang supporter ni Digong. No? Ang uban lang diha nagpahipi, ang uban lang diha di mo tingog, ang uban may gala dili vocal. Kay, alam mo na, mahadlok sila mga igsoon, labi na po itong mga negosyante, mahadlok sad sila, ana, mga katropa, kay maipit man sila. Kay labi na ang makatunong ka, parehas aning gobyerno ha, nga mangipit yun. Sa makausap pa, maing buntag ka niyong tanan, o happy weekend sa ito mga kaigsoon ng mga Adventist. No, blessed Sabbath kaninyo. O sa ito mga non-Adventist, o sa ito mga nagkadaiya, mga igala, mga Christian denominations. Animbata karong Domingo, karong Domingo actually, is sa Catholic world, is the ascension of the Lord. No, ang pagsaka sa Ginoo sa langit. Kung nisaka na ang Ginoo sa langit, ayaw na sigig tungok. Ayaw na sigig hangad. Ayaw na sigig tulala diha. O. Oh. Muna ingon sa anghel nga sa mga tao, nga unsa man mo diha. Ano sige man mog tulala diha. Panlakaw na mo. Pasabot ana. Kuha na man Ginoo dito. Isaka na man sa langit, ikaw karon dili ka magpaka Ginoo. Kun dili muhimo ka sa mga butang nga ikalipay sa Ginoo og mga butang nga sama sa gihimo sa Ginoo. Unsa man na? Pagigugma. Pagpasaylo. Sakripisyo. Ana. Alas 9.31 na. Daghang salamat, maing buntag. Dalay gud ang Dios. God bless us all. Mga katropa. Bullseye.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista ni Manis Kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo syukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo syukol. Exciting?

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulungan.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunigun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334, or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungok, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
12: Exciting!

mga mari sa inyo ang pagpamati. Medyo sayo ko kayo karon ka ni intro. Ay, sayo sab ko mag-extro. Welcome mga maring sa tuang panag-oban giriya sa XFM. Kini angkong ako ikaw katropa. Live gikan dire sa studio ako ang imong ex. Ako si maring Inday Erica. Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas
2: imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo, hubag sa akong likod. Daganang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daganaman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Kishira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. MNC.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantung Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantung Plus Coffee Mix.
5: Shantung Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Shantung Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang po sa anumang uri ng sakit.

Daghang salamat mga maring sa inyohan walay puas nga pagsubaybay. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa tuang programa Kung Ako Ikaw. Andam na ba mga maring ang tanan alang sa tuang laing nausab nga mga pasalida karon mga orasa? Bueno, adlaw karon mga maring Biyernes. Thanks God it's a Biyernes ug ba makapaglaba na pud ta ning panuhak. Makapaglaba na pud ta ani, makakuha na pud ato ang mga kukuan ni mga maring. Mahot-hot na pud ato ang kukuan ni oy. Tay mahimo ani kay palabon mo kita ni maring ganggang. Ikas ulo sa dukhan sa buka. Adlaw nga Biyernes, Mayog madayon. Mayo 15 ron mga maring. Ay, paglipay ta kay sweldo ron. Nya kay nakalimot ko katuro man intrisi amon sweldo nya karwa naman di ayo oy. Ay nako mga ingala problema kaayo ni kay wala man tay ti ani. O na tay makuot. Sige. Nay makuot lagi pero di pod mapalit. Built in man. Gikan diri sa studio mga maring ang ato ang programa kining gitawag og Kung Ako Ikaw Katropa. Mga sugilanon, mga kaagi sa kinabuhi na kinutlo gikan sa mga suki nga mga tigpamati. Nga atong hatagag pagtagad mga higala aron kakuhaan kini siya mga pagtulun-an. Kakuhaan si Zaog kana ganing mga pagtulun-an. Og kakuhaan sa mga tambag mga maring pinaagi sa tuang mga suki nga mga namati. Live ta karon mabati karon maring ha diri sa tuang studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya mabati sab ta karon mga maring. Welcome, welcome, welcome atong welcome ato mga suki nga namati karon diri sa Davao. Sa Davao Oriental. Pinaagi sa pag-tune in mga maring sa 1 kadali lang ha. Sa 99.1 sa XFM Matis City Davao Oriental. Nya pilihan lang sa mga bayot. Mabati sabta karon diri mga maring. Mabati sabta og gakisi-kisi pod ta karon diri live in kicking. Kiking nga taga-apo ko. Anyway, live sa taong mabati ka raw diri ang mga igala sa toang mga nagkaraiya nga mga sister station. kadali lang kayo mga maring kay doon na pa'y nanawag, ha? Ano na lang?

0: alas 10:07 nga tong oras, mga marina, sa kuy gidawat nga tawag ka, pasensya kaayo mga maring. Importante magod kaayo mga maring. Gikan diri sa studio live sa Mabati mga maring, diri sa Mati City sa Davao Oriental og sa Mabati sa Takaron diri sa 95.9 XFM General Santos City. Mabati sa Takaron diri sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur og sa XFM sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa pangalan ni Tia Daria mga marin, doon ako yung sparring partner diri at pasudlon kay Wamas Tia Daria ron. Kay yapang gisugat sa airport. Sugat niya sa airport mga marin, si Kuan. Ato ang makauban na karong umabot nga Lunes puhon ang banggitang dramaturg gikan pa taon sa Sugbo. Ito ang ikatulo sab ni ato ang member po sa Gabi. Ang Gabi nakla. Munang nga wa karon si Tia Daria mga maring Lunes at ang imi puhon. Anya sure lang gud nga puspusan gud ninyo ha. Ato yung sparring partner today, wala lain si Lulo Amado. Kamusta do? Oy, kumusta? Busa mo. Kumusta mga suki ng mga ching pamatsing? Kulta nga namos mayog pagkabutang. Kay kung wa mo mayos pagkabutang, mga nung diaba po mo gibutang.
1: Ayaw naman.
0: Kamulya kay diri mo kay Yuki. Kamusta man ito ang pagkatulog gabi ilo? Kay doon naman yung mga pagpanaligsik o pipila ka mga uwan? Nindot kay Yuki kayo. Ay nanadaman taon ning tiguang na uwan ay matandayan. Pero kung doon ay mga nanimatiron nga gustong magpatanday. Nagigingon nga. Why not? Lo, ako nabantayan ka ron lo, nga medyo kuhaan ka lo, medyo nagatiguang ka nga, medyo himsog talagi ka lo sa sikreto ni Mulo. Kining mga lalaki nga tinod, ang among kahinaan mga babay ragayon. Og siyempre, ang makapabaskog babae ra po. Busa mo! Ay, saan ba lang kayo lo? Kay Muraga mo pa ipagsundi mo lo yun. Nakayamukat naman na yung grabe. Pasinsahin na ninyo nga puhan si Lulo Amado. Dili gwapo, dili macho, pandilikado sa mga chick. Lo, karong hapit naman ang tingklasilon sa may mga kuhan sa imuhang kuhan lo. Mga scholarship sa imuhang, sa may mga kuhan, mga requirements.
2: Sakto na mag... Ang requirements lang sa Kogi Scholarship Program. Dapat single. Single o ready to mingle. Bitaw, speaking of scholar, pahit man akong panudlanan ron. So, wasa ko'y mga igulana kay... Pahit lagi. May mga tirada. Ambot na lang taon na ning atong kinabuhi. But anyway, okay na padayo sa bagyapon. Pagpakabuhi di rin siya. Huwag si SM Paypeng na madalong na kalibutan.
0: Alas just on sa ating oras mga higala at tangin niyo ang mga maring hang ato ang tila greetings kay Nadaria si Lolo Amado at muna ito patilaon. Ato ang text line 09663069569. Isbon ko mga maring 09663069569. Sa mga natingala kay Watay Live sa Facebook mga maring o niya kay gusto ka mag-comment ala ipm na lang ato ang page na to sa XFM 107.1 Tagom aron nga mabasa na to ang inyong mga greetings sa inyong mga mensahe. And sasama gihapon higayon mga maring ha ang inyuhan mga mensahe sa mga request ng mga kanta ipadangat o ramis mo sa to ang text line
3: di atong
0: ato kanang mahatagan og pagtagad mga maring. a.m. Alas 10:12 na nga itong oras, mga higala, kini ato ang programa. Ato ni kanya ito, mga maring, sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacyang butika nationwide. Kung ako, ikaw.
2: Oh, ako, ikaw. Excited!

0: sir edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super Indian ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba!

0: Salamat sa nindot nga kanta. Isa sa mga nindot nga kanta ako na dungog garang buntaga mga maring. Ang calling your name again. Anong tawagod mo na usap pangalan nung anaman lo? Basi siguro duda sila yung mga kaning unfinished business. Munang itawag siya makaw siya pagpagat. Kaya doon na bagay mga kanang kwan gani. Sa mga gidlo, kanang mga relasyon ng mga putol ang galit ba? Ya, wala kayo yung mga klaro nga mga panagbuwag. O niya, wapad ay makamubo ng laki o di makagbay. Pagdabod sa mga panahon, makahinomdom kasi yung mga nang labay ng mga kagi. O niya, daw sa pangitaw ni Mutong, tamis ng mga hitabo sa inyong kinabuhi. Labi pas panahon sa kabuntago. Busa mo!
1: Ayon ba?
0: Murag ko ano man na yung mong tirada lo, murag medyo doon kay mga talinhaga lagi karon nga mga pulong lo. What happened to you lo?
2: Hindi naman yun ni nga ko. Kanyan to hindi naman yung go. Good morning guys, sa mga namatik karon. Basta kay senior citizen ako. Si Maribibing Mira Puente sa Mawab. Si Ma'am Pilipilisiano sa Mawab Sam. Good morning. Ya Mari Marisonig. Lali. Si Maring Waling. Si Maring Tulila. Good morning.
0: Kanang imong gipang timaya lo, kinsa buhi pa naroon lo.
2: Siyempre buhi pa dahil. Timaya pa dahil kung di.
0: Alas 10:22 na nga itong oras mga higala. Makayong buntag di ay kang El Rendigin yun. Pwede pa request o kanta nga Go the Distance. Grabe ni man si paring Elrin. Mara kumiigat ang ganun si paring Elrin. And also, good morning sab sa mga namati karon diri amarin sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Namati karon mga marin sa gawa si paring Ray. Si paring Ray Alintuan. Maayang buntag. Maayang pagkisikisin ni mo diha. Og namati po na siya karon mga marin. Tama ba kung ano pagbasa si Jail Inspector Fid... VDJ S. Solis. Mayong buntag. O gusto mo na yung pagbasa ano yun? Kalimutan, di ba ko bawa niya? Jail Owan Neko Rindon. Good morning, Sam. O kang Jail Owan Eloisa Miranda. Salamat ka. Asa mo napita nga kung ano yung Maring Ray? Asa napita nga prisuhan niya? Kanang mga tama ba ko jail ba itawag arang kanang ganing initial nga jail ah basin mali ko ha. Anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa XFN San Francisco Agusan del Sur at mga kaobanan di alo itimbaya sila lo.
2: Muli kang Ali Vicente. Ah, kang Limuelo Kai, good morning po. Good morning po mga pari, mga marig. Ang atong station manager saktong mamarog. Si Ray Sura Vasquez, good morning. Kang John Zilibrias. Salamat kayo pari sa iyong pagpamati. Si Milani, di abo na si Milani. Si Coniloy. Coniloy, kumusta ang atong pamitay?
1: Ayaw naman.
0: Dumugan siya gaano makita mo personal na lo. Sakto na ba na sa'yo pamanrog ng babae lo? Sukol ka na lo.
2: Awa man ko higikan lo. Kanbis do si Paris may ako. Kaya ito ganing nang itabangan kong tulo ka mga Amerikana. Panahon patunin mo ni Pare Douglas MacArthur. Dagan ng duwa nagkakita sa kong kargada nga. Yon chong Amerikana nga. I can't believe. Basta ako lagi yung hagin na giton. At ang mga chicks mingon na din ako ng mga makahimo si Lolo Amado. Ambot ako rin mga ambot. Basig makapang haplas mong santon herbal oil.
0: Og sa mga namati sa garon diri ang mga maring ay naku ay namati din si Kuan na rin ha si si Kuan si kadali lang kayo si Naner. Kamusta ba ka Naner sa mga taga Mako namati ka rin si sa may pagkalimot di ka kumakawa ko na yung apelido pagbasa ba Alangilan Alangilan si Sir Nanel, Sir Naner Alangilan. Salamat sa pagpamati anak karon diya sa may Mako o sa mga taga Mako Davao de Oro. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa papakabuto-buto sa mga radyo. And ha, ang kisa din. Good morning, Maring Erika. Salamat, Lolo Amado, pagbati. Regaluhan kita ng Trisby. Okay na si Molo, regaluhan ka ni Ma'am Pili Feliciano o Trisby.
2: Okay na po siya ako kay Momo na akong ginadad. Momo na akong basya mabisi ko siya bay. Magtapal ko kiningo sa kakaltix ka duba. Ipagawas na yun to na kultong akong kining gamay na sundang. Yakin niya ako mga Trisby nga gilokot na ko sod sa silupin sa dolphin bihon. Tungkutong ko na ko skillin sa mong portahan. Samtang kapi-kapi kong lamihan ng kapi. Nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Ma'am Philip Feliciano. I love you.
1: Ayaw naman.
0: Ano, marami, hagit ni mo si Ma'am Pili Feliciano, lo, ha, maraga. Kuhaan siya ganit, dilang ko Trisby, eh, kuhaan si mo, regaluhan siya ganit hunso, eh.
2: Aw, amo kumakuha na nga ako lang, amiga, ragun. Amiga raman may aning Pili Feliciano.
3: Kung di ka. Aw. Kiloton ko.
2: Depende.
0: Ay, nakon, aga, indoor sa talubi, kay murag na ipita na yung kalakyan, sige na kag-istorya, alam, murag kang kuan. Mga maringan, doon na kayo gipamati sa imong kalawasan, ayaw ka nang agwanta ha, kaya dili ba yaka agwantista. Tamarin na siya mga maring, o kining gitawag, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lo, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay sangkap nga mga.
2: Sangkap nga mangguste. Doon ay palya, malugay, garlic o spirulina. O buti hinungdan nga siya kung pangidaron karon. I'm still young, I'm still strong. O gabi sa palagig porsyam. Ay, bukaya pa na ko kay. Healthy morning akong paglawas kay Nakasanton Gold Herbal Capsule Permente. Good morning, dahil sa mga chicks ka nagsotong maong gisi-gisi. Ayaw mo pagana mga palangga kay di ba yan mo pana. Musakar mo dahil na kong kabuhi, basta makita na ko na sila dahil. Angon sa loob, alang mga babae nga gasyotong maong gisi-gisi sa TikTok. Ay nako, ako rin iloon din nyo. Palunay ko ninyo sa akong page sa Lolo Amado Vlog. Makita-kita na ninyo kung isog mo. Lolo Amado Vlog sa Facebook. Palo ninyo kay isa rin ko'y magpinaluhay.
0: Naigingon diri si paring Ray Alinton nga piting katawa kuno atong iya mga gibang. Ay naalis lang sa studio di ay nag-guest ay sila aning mga jail guard. Mga jail officer mga maring di naa sa may San Francisco Agusan del Sur. Ay salamat kaayo maring Ray ha og sa inyo ha diya sir. Ikulong na si maring Ray. Ay, naku mga igala. Alas 10:30 na itong oras, mga maring. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adugan na kini siyang napamatudan nga epektibo kaayo alang sa mga mutabang, sa mga balatian nga mupapas sa imong kalawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibuok, Pilipinas. At angin sa kubagbalik, ang ito ang tila greeting.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya, karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!

0: Well, mga katropa, mga maring, baligtas sa toanya panag-ubad alas 10:40 na nga itong oras. Medyo na bali, mani akong hinsit. Oy, kaya di mo na kayo nakumadong ako ang tingong mga maring. Ako sa tarongon, mga maring, ha? Tuara. Welcome, mga maring, sa toang tila greetings.
1: Kinigigaling ng mga style, muniganan ako. Kanang mga tila greetings. Ako'y tigtila, ako'y bahala maringin diary ka.
0: Tanbay lang ka dialo tungkol kay kinatoang tila greetings lo. Atong sabi ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga maring, aron nga mas mulanti pa imo mga pangunahuna, malimtan. Ah, malimtan, ma. Hindi mo malimtan ang imo ha, mga kaagi, laki pang imong utang. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kinaadlaw-adlaw, mga higala. O, ang pinakadabis anilo, kay ang Santon Plus Coffee Mix day, mga maring, mo tabang ni siya, o, mampahuyos sa mga nagkadiyang, ng mga abnormalities, ng mga hubang. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit na siya sa mga parmasyag butika sa Tibok, Pilipinas. O, gadool mismo sa inyong mga lugar. Ano mo ato sa layo, mga maring, kay mapaakal mong iro. Ay, nako, daig mga mensahe diri. Yan, nakadali lang kayo, mga maring. Ato dahil sa aba, nag-ingon diri, gikan kang texter. Dahil pa-request ko ng kanta nga, Where Do I Begin? grabe, magandang mga request ni si Ma'am Philip Feliciano. But anyway, ato na suwayan na Ma'am Philip Feliciano, ha? Ato na siyang bigyan ko ron taod-taod, Where I Do Begin. Ato na siyang paningkamutan, ha? Nga masunod na sa tuang pagpatukar. Anyway, ito na lang iso dito sa ito ang drama, Luno, kay ganaan po ka nakatalo, no?
1: Wala yung mga panahon na mo kanyan to. Where do I begin? Mama na ako, mga gikanta mo na ako na kanyan to ng harana ko. Kanya mo ito, hinong lang nga gisugot ko sa kong hiranahan. Kaya gikantahan ako siya, Where do I begin? So, ito po ning tagaag pagtagad siguro. Anyway, may buntag mampili.
0: Napag-ingon diri ang mga maray. Pag-timbaya mi diri ang sa may Santo Niño, Ganti Road, sa Tagum City, mga maray. O, si Parinistor, si Maring Cecil, maayong pagpamati, maayong pagli-li. Mga namati ka rin diri ang sa XFM Bukidnon, maayong pagli-li, ha? And asa pa to diri lo kay ato san taga pagtagal gi kay na nakalinya na ba to di ang request ni kuan ni Elrin de Guinyon. Ya kay man sukura ba si Elrin de Guinyon lo kay mo kuan ba mo mulis nga grabe na ay hang ilong. Asa kay masuko na si Elrin de Guinyon mga mari murag mahandok gid ta maring ay.
1: Ay ko ang yang request kay silingan sa mo nang bay. Aga la Pilipina ra ba day na. Ato tagaag pagtagad ang ilang mga request.
0: Diba gusto pa rin ha mga request mga maring ang padangat sila mga mensahe para sa ito ang tila greetings. Text lang sa 0966-306-9569. Karoon mga panahon na lo, wala na dyan kaayoy wala na kaayoy mga load bangod karoon lo nga ka na ng mga pretext lo, wala na gin sila lo. Masagaran karoon kay kuan na lang kanang pakapin na lang gina na yung mga kanang na yung mga text ba kay kasagaran karon internet na magidlo no kay mo tanaw dai mga salida sa YouTube sa Facebook
1: ako sa Facebook kaya ako magtanaw ning mga daggo kayo mga vampir mabugnaw gud akong kape kay malagay mo ko sig tanaw ning mga daggo kay mga vampir kini atong mga chicks kanang ni Magic Karon. Salamat kayo. Uy, ako po na yung itimaya na irikang itong mga suki. Na dili karoon na mati sa mga tagabagsakan sa Tagum City. Good morning, boss mo. Huwag sa di ko pagkalimtan ako mga kumpare si Baribaraw. Pari Ayog, si Pariberto, si Parianoy, o si Pari Alejandro. Salamat! Ayaw sa kunyo pasunda kay dugay pa ko.
2: Ayaw mo.
0: Nana na sa laing kalibutan siguro yung mong ipantimbayalo.
1: Exactly. Yani, para man sila kay medyo dasupon lang panghindaron. Pero ako, healthy living lifestyle. O sama sa kong ganyan, ang tinod nga lalaki, babae ragyoy. Among kahinan. Babae rin po yung mong ang pakos yan.
0: Gabi d'yo gayo, lo, no? Oh, wala kayo mga greetings, lo? Kayo mutila na to, lo?
1: Wala naman ko'y makita diri sa akong laptop.
0: Gabi, laptop kina yung imuha. Medyo sosyal kakaroon panahon na, lo. Kayo laptop kina yung imuha, ha? Mga katropa, mga maring. Ano, mutila namin ni Lolo. Dila tado ang tila, lo, ha?
2: Ayaw, ma.
1: Una-una lang mo niya at sunod ako kay Basilog magdungan tag ikaw panoy akong matilaan.
2: Ayaw naman.
0: Ayan na. Muli ka na po sa mga nanimati karon sa XFM.
1: Ay naman na ilimog na akong mutila. Mura magkagandong kanding ni Paripulon. Naperti ka bagasyo, taas kigila.
0: Ano ko bang tamay-tamay, lo, kay ikaw akong apilon ron?
1: Ay, ako gapila kay good boy ba ako? Kay good boy ko karon kay dahil ng mga nanimati ro, daggan kayo mga bata.
0: Og mata, mga maring, ato ang tila grito. Kasi mo rin nasa Facebook, kapitin mo na yung bakigol, mga kayo nilo.
1: Bidaw, be. Oy, bigot po kayo. Puti po kay gisul. Ayaw kwa na ayaw ikwa ni pasa sa kuglig.
2: Ayaw naman.
0: Alas 10:47 ng atong oras, mga higala o katangi. Ato ang live nga drama diri sa ato ang programa o tulumanon kung ako ikaw katropa. Ato na ang request ni Elrin de Guignon. Para ni sa mga taga nyo Corilla daw og sa mga taga La Filipina ning dakbayan sa Tagom. Alas 10:47 ang oras. Exciting.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Mga katupa, exciting!
5: Ay, nako mga maning, balik na punta diri asa to ang tulumanon. Sige, tagbalik-balik ani, muna tagpanit siko ani maring.
6: Ah! Ayaw naman.
5: Siyempre, ako yapon ni si maring Inday Erica, dili makumpiyansaan, dili mistesa, dili guwapa, kay dili lagi mistesa. Pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay, o silingan. Ika laon sa kalo. Ako si Lolo Amado, dili guwapo, dili macho. Apan delikado sa mga chicks. Pero single ka karon lang, wakay mga gikagubtan sa kinabuhi. Wala siya, single lagi. Ano naman mo to? Ngayon ba ng mga babae nga kong mga diskartiyan nga? Di naman kuno ko makahatag kong kalipan. Pero walang sila makabaw nga. Kainom kong turbo. Doon sa'y, sige lang, kasagara manggulo na kayo naman yung turbo lo. Gawas sa ka na ganimin yung mga bata noon pa nga kapoy dito kayo mga trabaho, di ba kaka ng kana ganing wa nagi ka buga tagsara man ang mga anak luno. Kasagara mga bata noon napag gina ikabuga pero para sa imo halo nga medyo taas-taas na ang imo ang edad kapila na kamula pa sa kalendar. Murag dindot jud lo nga kana ganing mag-inom ka og turbo kaysa pasimuha ka nang imo ang mind nimo murag gusto pa jud ka nya man murag tigwa nagbaya jud ka. Yon sa nimo pag-inom sa turbo lo chikahi daw lo aron nga ang mga namati karon nga medyo mga wang tigols na sa na gusto sab sila nga kana ganing maka malipay pod ang ilaha mga misis unsay angay lang pagabuhaton.
7: Kisa mo itong tigaw ang katawa, murag ako mo itong tingaw. Sa mga kanang mga bari, sa mga bister, ng mga nalimati karo. Kung di na makahimo kay medyo tigaw ako, labi pag diabetes. Suwain niya kong sikrito nga turbo. Kaysa isa kakapsula ni mong pag-inom. Apit o sa kasimana ang imong tabadido ay strong.
6: Ayaw ba?
7: Suwain ninyo kay pitibo mo po sa ako. Ganong di po mo ipik sa inyo. So, nindot kayo ni siya kay magkatuwan-tuwali, magkatikang-tagtikong-kong. Hindi, yung kamatabi kong tungod kayo doon na may mutukod. Ngamura ka na ko sa bukong.
6: Ayaw mo ba?
7: Ang turbo, kamo mga pare, aron di mo mawawan. Para sa kong amigo, nga perte man yung agresibo kay sa'yo dahil. O niya, loon, sa'yo na itabo? Kitaan niyang yung uyablin to sa lodging house. Dito pag yun sa iladong lodging house sa paring Larin. O niya, loon, sa may na, ano, na natagbaw sila. O sa pag-itagbaw nga sa niyang miyarangkada na siya. Ang iyang kargada mo na magsibuyas daon nga nahintan. Mamay-mamay gahi. Gahi pa sugod. Kaya kong ikarekomenda mga tiguang mga wang tigols. Aral malipay ka mo kanunay panahon sa tigdambid-dambid kaginday. Mag-inom ka mo o sa kakapsula nga turbo. Ayaw tong puti ang isang isa pikas pula kay Moxie Silento.
5: kanang pure good nga pula kay bu na siyang gitawag turbo. Og sa mga kursyonada ipihim ko kay kamong tanan patilawon ko.
8: Daghang gani ma PM si Molo magkakuan juga magkakuan hubo-hubo juga lo. Kuano kanang panubaglo.
5: Awa magkoy gikadlokan kay.
9: Ayang
5: ato bang magkopermente. Ato bang gay ko sa barangay bisagwa ko isa.
6: Ayo ma.
5: Ano ba bang mga nanimati ka ron? Ang importante nga i-regards ko ninyo sa mga chicks na nag-shortog maong gisi-gisi.
8: Lota, alas 11 ng atong oras, Lord. Yan lang kalawa. Salamat sa imo mga pasiaw, Lord. Mga marin, kini ito ang programa karon nga kung ako ikaw, nalagin sa ito ang CBN, nakabot na gid ang usa ka suwat papil nga itong tagagpagtagad karon, no? Well, excited, Anilo, kay unsa kining kaagihan, eh? Og ang nagpadala diri ang mga maring ato lang inisyal taga Cagayan daw ni si Ja. But anyway, asa dapit na hitabo kining kaagi ato kanang sayron sa ato ang pagbasa og suwat papel. Yandam na mga maring ang inyong mga nagadaya mga trapo nga mga basa. Mga tuwalya nga basa. Aron dili kayo hagot inagtrapo sa mga nagadayang basa na tungod sa luha.
5: Ba na ba kay mautog mga gihuna-huna? Pagingo nilang basa, mingo sila sa pa, siguro sa bingkungan. O di ba ka sa pa sa Dunyandria? Sa Asunsyon? Na mag-isgo tanaw eh. Kaya nagkanda na ba kay mga gipang bahaan diri sa Tagum City? Nga wa makadawa to gayo na kay wagilista ni Kumari.
8: Alas 11:02 na ang ating oras, mga higala. Ito na taga-apagtagad kini ato ang Swat Papila. O siyempre, kini ato ang programa. Hatod kini ato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

Ang Erika og Tiak Daria o ingon man Lolo Amado. Mayong adlaw kaniyong dihang tulo. Og mayong adlaw sab sa mga namati karon sa inyohang programa sa Kung Ako Ikaw Katropa. Itago na lamang ko sa pangan nga Tony. 35 anyos ulitaw. Taga Cagayan de Oro City ko, Maring Erika og Tia Daria. Aba ni ako karon diri sa Mungkayo, Davao de Oro. Kini ako suwat ka agi, may tungod sa akong pagbisita de sa Mungkayo ba? Gibisita ba kuna ako ang lolo diri ah? Nga si Lolo Pulon. Pag-arong inyong masayuran, masabtan, matuhog ang ako ang kaagis sa kinabuhi. Ngayon ini ang mga nahitabo. Oh.

0: kay nakalaag ka diri sa akong lugar. Pinagkagwapo na ko nga po nga si Tony.
1: Lagilo kay igam ko si tatay, papa ba? Si Papa Ernesto nga mingaw kuro ka diri mo nang gianhita ka diri kay dugar mi taong kag na kuan, dugar kag na biudo. Nga kabawbi ko si muha nga mag-imot-imot kay basta kay mahimdaman nimo si kuan. Si
0: Lola Basilia. Kung na pa lang siya karon ang imong Lola Basilia. Dili o tama himong mamingaw kini ako kinabuhi, Tony.
1: Ano siguro na lalo? Ano mo ganyan tao? Mamatay bang yun? Lain po, dili nga. Tiguang nagod si Lola.
0: Bugani po, no? Pero nga kulang ka subaan mayo kay wama dyan kunya o ba na?
1: Salamat ka, Lola. Wala ka o ba ng Lola? Kay, himsog pa man kanya si Lola naman din sakit siya.
0: Bugani, sakitan ko maguna-una nga wala ko siya mapatambalan.
1: Sige lang, Lo. Kay basin di ay maabot sa panahon nga, doon na di kay ma-inlaban lain di ay. Gahi pa man ka, Lo.
0: Gahi pol gamay pol. Laba po ay kuwan po, murag. Doon na pa kay makagusto na ko. Di ko gusto pulihan na nga sa ko kasi mong Lola Basilia.
1: Lo, ay nasigunahuna na, Lo. O, ay nasigunahuna di upulihan. Kung mabot ko na panahon nga, kuwan, na kay maggusto ang babae, anong guntong di ka mag... Anong guntong di ka magminyo? O di ba ka, anong guntong di ka gusto... Malipay ang si Lola, makakita ni mo, nga nalipay po ka. Ay, masigunahuna ang... Masuko siya kung mag-inlove kaglain.
0: Bitaw, no? Right, yung kapo. Sige ka inyon talaga kung doon ako'y makuhan. Doon ako'y magustuhan. Kuhan ako kay... Amin.

0: mahang lulu eh. Lulu pulun. Siguna huna siya hang... Ya entang asawa niya kay karon gusto pa mulay puma in love. Pila na magpagdaro na ning lulu na gahi-gahi naman eh. Nakadawat naman siguro na siya kining Nuna Ginarian? Sige lang. Kaya kung makakita siya o kining babae magustuhan niya, tabangan ako sa diskarte aron nga makauyab siya. Aron po nga malipay siya, kinaluwi na ko niya nga sige siya ginuktok. Sige ginuktok na iyang kwarto niya, sige ad-ad na iyang trisbe. Nga gisood siya ka na si Lupin's Dulpin Bihon. Luwi po siya kong lulo in town. Sa una ba ya, kanang pitipon niyang bataa, kanang himsog ba kayo siya, sige pa siya dala-dala atong iyang kuwan. Uyahang uniforme niya sa iyang pagkagirilya. Pero wala kita yung kasukol kay tiguang naman. Pero pinanggap ay kuha ni. Mupo niya komisyon lo. Nga samtag na ako dre. Panikamutan ako nga malipay ka. O kung siya yung mga planos kinabuhi, suportaan ta ka. Ako'y bahala si Malo. Ako'y bahala si Ma.
1: Di bago naman na ito.
0: Merkado ba ni magbitbit lo?
1: Ikaw ko sa merkado. Sa... mong tayo ba sentro?
0: Sa kana ni pandala ni Mulo sa Manilo?
1: Ay, ato ni mga konsumo diri kay nakapiyawot makog kining niyang Nuna Ginarian. Dungan po siya kong pagpiyawot sa social pension.
0: Salamat kay Lona, malit ka niyo. Pilihan muli ko ni paborito na kong nukos di ay.
1: Iga na takakapaborito. Pinangda takak tayo. Kailiwat mo siya sa kong itsura o. Kanay mo pamarog. Iga na gina ko pamarog kanya to, Tony. Iga na gina mo buta to mga Amerikana mag-grabe, mag-dumog lang kanya to. Kita nilang nga mabot na gani lang kinakusgan nga lulo amado mo gawas. Ah, basta bro, basta yung gawas lang na. Kung mga kumpare sa una sila ni Lolo Amado, sila ni Pare Douglas MacArthur, muna akong mga kumpare kanya to.
0: Linis ko ito na, Loy, mga isin ko ito naman ng labay, lo.
1: Yun na, Pado. Doon ako'y nagihan dito ba? Nindot magklaseng pagkababayhana. Okay, yung kayo.
0: Unya, lo. Sa man, diskartehanin mo?
1: Muy ako plano do itong haranahon siguro na ito. Ambot, medyo bata pa man siya, pero mas hindi mo patol ako niya eh. Ay, sakto ba magpamarog ni mo nga puan?
0: O dito maglangay lo, atong haranahon.
1: Ah, sige yung mas gabi eh. Asong haranahon. Ah, ubanin ko ka ng... andami ko niya gantong akong kinakusgang kantang Don Ibergo.
0: Ay, bahala lo. Ugma sa gabi, atong haranahon na.
2: Tiyad na rin, maring ikaw o Lulo Amado, bisan tiguan na ni ako ang lulo, pero... kuan ba ni siya ko ng medyo kuan ba? Bata-bataon ba ko na huna ba? Na kayo, hindi ko gusto nga magtanaw nga, magsudo nga ka na mag-uol siya. Kay bisag lima katuig na nakalabay na matay akong lola. Pero kini si ako ang apuan nga si Lulo Polon. Kimi nga ang nag-iapos siya. O sa kaadlaw ani, nagbalita siya nga doon si nagi ang lagi babae lagi daw. Nga kapahandal siya niya ka ng gusto kayo niya daw niya. Gusto niya haranahon. Og sa way pagduha-duha, giharana ko na mo dito maring Erika og tiya Daria. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Mo ni balaya lo mingaw man lo murag nagbalay ni Granny.
1: Nalagi diri na kita nagutog gapon nagdirito siya gagawin sa tiriso di ka ng tirisagin mo gid na gyan
0: ibi na ba yan lo masing makuwanta siya mabuyagan tali ng lakihan eh.
1: Dotoni pagtuos ako nalagi diyan lo kasi pagpatukar na kay kanang kuwanta mo kanta na ko. Doon si Virgo ang ikwantong to kay mumanay. Mumanang katakan yan doon nagkang yung nangakuan siya ko.
0: No, mo kuwan sa siguro ta, mga itagkatahuran siguro. Kay, una, mas batuon mo lang yata.
1: Tonyo, wata ka pangayong katahuran niya eh. Ay, ikaw ra siguro'y pangayong katahuran niya. Kay, masin ako'y mangayong batuonan noon ko.
0: Sige, ako pangayon. Maing gabi eh, sa mga naada sa balay. Mukanta mi diri karon siya ko ang apuhan nga si Pulon. Mangharana mi. Kito arlo. Nisiga ang suga lo.
1: Sakto gina ko ikaw nari lagi to. Sige, sugdi na kay mukanta na ko. Kailamin na kay kanta kay gusto na ko. Mudungaw siya sa tiris.
0: Sige lo, ato na nga ning katoni. Andam na ka?
1: Andam na kanina ra kong andam.
0: Naralo.
1: Mas, yara ka nilang. Love, don't you heart me.
0: Lo, lain na ni magtingog lo
1: eh. Yes, don't desert me.
0: Lo, nigimaw sa kwan lo, sa tiris lo. Nigimaw lo,
1: ano, sige, isa kong bukanta pa ko. Les don de Virgo. Don break my heart, dear.
0: Yun, nalabag, yabag na ka, lo, yabag na ka.
1: May I being apart? I love you so. So please, don't ever go.
0: Tama na lo. Ma'am, salamat tayo sa pagpadayon ha, kay si kuanay ko, si Tony. Niya, ako ang lulo, si Pulon. Ikaw mo gulong nakitaan niya di kagahapon daw. Siya to, lo?
1: Siya na po ako masipyan. Siya gusto ko nakita nga nag-heart-heart sa kong kasing-kasing.
2: Salamat sa baha kay ni sa kanta ni mo tay kasi kiti pangani mo.
1: Ikwarde ko just call my name Pulon. Uy, kalamisi mong kamot palangga.
2: Salamat kay tay. By the way, sa pangani mo ni si imong apo tay?
0: Ma'am si Tony di ay. Ako na lang misturya ha kanang kuan mangud si Lolo Pulon ako ba? Diri mi kay nakit-an ko niya gahapon kuno nga kanang kaning gapahan siya nimo. Unya murag
2: nang unsa?
0: Manguyab siya nimo ba?
2: Unsa? Tawanan man ka, uy. Si tatay manguyab sa kuha.
0: Oo.
1: Oh, ano dahi palang gags? Di na dahi kasingdol.
2: Ay, si tatay. Single tayo, uy. Oh, okay raman nga, kuan. Nagpasalamat gani ko nga ka ng kuan na nanganta mo diri niya ka ng salamat kay Gopal, kakitiyog dahi tayo, no? Ka ng kung andyan ako, mabatin ako, mura ka ng tag-domingo nga ka ng tugtugid tayo.
1: Salamat kayo kung imong na kuan na kong tingog kaysa giti pangani mo dahil.
2: Si Nadia dahil ako ang pangantay.
1: Masaya sa gikulbahan siya ko gabi po. Matay, sa dihang natubang na ko personal si Nadia. Akong natimbang-timbang na waraday ko magagusto niya.
0: Sibot pa sabot ni Mulo, huwag ka makagusto niya. Naghagop ito gabi, ikuan ba ya? Run na ba ya?
1: Ang bot na kong ipasabot. Nga, di wa, walang ko magkagusto niya kundi nahigong mapayod.
0: Ayaw naman. Lo, klaruha ba yun na lo ha? Ba't anoon man ka ito, lo? Marag, edad naman siguro na ako ito. Marag, tanaw na ko, 30 naman yung edad siguro, lo?
1: Paano mo na igbatano nang maminaw lang sa kong mga diskarte? Huwag mapon, balikan na ito dito kay panguyaban ako. Ah, balikan na ito, banay ko kayo, balikan na ito.
2: Ayun mo, dayon.
0: Salamat, Nadia.
2: Tay, diri kalingkod dayon.
1: Ay, salamat, salamat. Butan mo dyan eh kahit ka na dyan, no? Mugin na yan kung akong mahuyang dyan ko dyan. Mamuhi po dyan kung makakita kong sama ni mo kagwapaong kabuotan.
2: Si tatay ba, may edad na ba? Medyo yagagaon pa kaayo. Sige na kahit amoy na mo kapi na ako'y kapidri ang lami kaayo nga kapi kining Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, simple, simple. Timplahe ko to kung okay ba na.
2: Mabalik ko, ha?
0: Lo, oh, medyo di ka masipiat, lo. Gwapa mag yun si Nadia di espesyonal ba, no? Yang, samput ba?
1: ayaw ko gilogi. Ako nakakuan ko sa imo, dog. Do, Tony, mura bang maksong ka sa kong ubertek ba? Ito kasi gawas, Tony, gawas lang kami kayo. Ay, basigin mo na nung kukubiltikan.
2: Narang kapi.
1: Ay, tagakainit ba tayo?
0: Muta ni kapiha. Uy, ang saan kapiha ni?
2: Muna siya ang Santon Gold Coffee Mix. The best ano niya. Nakababa mo, Tony, o Tatay Fulon. Nilahamis akong pamanit. Tungod kay muna akong gimitinar Santon Gold Coffee Mix ko sa buntag, sa udtog, sa gabi. Wala man sa'y overdose. Kay dili man siya kuan ang kape o kanapod. Ang kadabes ani nga kape, lo o gatuni. Kay gawas nga makapahamis sa tuang pamanit sa gawas, makaplimpyo po sa skin na ilagman. O niya, ang kalamian ni kay dili magpitik-pitik ang imong kasing-kasing.
1: Anong, may pitik malagi akong kasing-kasing rong nakainom ko ani. Siguro tungon nakita ta ka. Yow!
2: Jamin di kayo si Lolo.
0: Nadia, sa gawas lang ko maghulat kay kanang...
2: Asa ka no, sa gawas man ka?
0: Grill ako kay... Kuhanan si Lolo diya, kanang ako nang wato na nako, ha?
1: Nadia, karong kita na mulang duwa diri. Di ko'y kauwaw ni nga kong pangidaron nung atong agwat sa tong edad. Nadya! Way pag duwa-duwa. Gihigugma ko ikaw.
2: Lolo ba?
1: Ayaw kong tawag lolo, just call my name Paul. Kay pulon man ako nga, sabi ko di mo tagong Paul.
2: Sunod si Mana Moli ay akong lula diri ba?
1: Ayaw naman! Isa ba'y nasi mong lula?
2: Murag, kamo siguro yung match atulo?
1: But pasabuti mo, di pa ko di mo sugton, day?
2: Kanang, dili sa siguro, lo, kanang, una-una akong sa siguro nako, lo, kung maayo ka ng imuhang kuan, lo, pangpanguyab sa kuan.
1: Ay, liso, jog gaining may edad na ta. Kay bisag kita, tiunay na higong ma. Ooh! Di gintatuhan sa mga batanon. Kay, Mo lagi, tigaw lang naman tayong tawon.
2: Ayos at pag-ana, Lu. Ang ako lang ba nga, kuan man, kanang... Tiguhangan, anin yun, yung nguyab sa kuha. Nimaho naman yung kuan, deluxe nga.
1: Lu, nakay gisulti palangga.
2: Wala, Lu, ay wala, Lu.
1: Kundi ka mo syugod. Magpaabot ko hantod nga ikaw makadesisyon. Muli na ko dahil. Balik ako sunod adlaw.

0: gabiin ni Magayong. Wala ba matulog si Lolo sa balkon? Sige, buhat niya. Sige, hangad sa mga bituon sa langit. Adun ako siya.
1: Lo?
0: Ganun, wala man ka matulog?
2: Di ko magkatog si Gunaw na kag Nadia.
0: Nahigugma na dyan Nadia, lo? Tinunan na nang imuha, lo? Nahigugma dyan ka niya?
2: Tony, pasaylo ako. Pero, naminaman ni mong lola nga si Basilia karon. Pero mas kuyaw kita kong gibate ngadto kag Nadia. Naigugma kong Nadia, Tony. Unsahon ko man kini. Nahigugma man ko diya.
0: Lo, sige lang. Ato na ko sa Nadia, Ugma. Istoryahan ako siya. Bahay na lang imuhang gibate. Tulog na kay masakit na noong ka nang di ka matulog.
2: Sige, matulog na lang ko.
3: Kung daw may kaluoy ka.
4: Unsa?
0: Oh, tinuod ka na. Nadia, kabalo ko nga, posible kayo. Nga ka na ganing mahigugma ka sa kong lulo kay bata pagod ka. Halos magkaedad rata. Apo ko ni Lulo Pulon. Unya, marapog matawag nga apo na rapog ka niya kay sa imo lagi bata nga pagidaron. Pero, maluwi yung tantawang ka. Ayun, kanang akong lulo ba, di na mukaon. Sige na lang, hit-hit atong iyang trisbin niyang gilikit ang dahon sa tundan.
5: Ayaw na ma.
4: Akong buhaton, anak nga. Tiguang naman na imong tatay lamang ako ng pakuanan pa. Iyo, katiguang na ato.
0: Siya, wala gud kayo mahimo nga solusyon nga uyun-uyunan lang siya. Habit-habit ito mamatay.
5: Ayaw na ma.
4: Kabahad ni mo. Kung ikaw pa siguro no ay nanguyab na ako kay dako pag-tsansa.
0: Nadia.
4: Kabalo ka. Kaning kuan, kabalo ka. Tony, permiro palang pakitaan ako sa imuha ba? Kato ng harana mo. Dako na ikaw gusto ni mo. Ikaw rin manguyap sa kuha. Di pa ka makakompleto sa imuhang mga pulong ani ka na ako. Sugtunta na ka.
0: Nadia.
4: Sige na, pakuyapi ko. Ansa man ako'y manguyap ni mo. Ano man, masugot ka. Ako rabi isa diri sa bahay. Samtang wa akong lula diri ah. Sige na. Anya unsa man. Tony. Manguyapin ako ba? O di ba ako'y manguyap ni mo? Tony.
0: Nadia.
4: Ayaw ba?

Muna karoon ako ang problema tiya Daria, maring Erika o Lolo Amado. Saan ka muna gibati sa ko ang lulo nga si Lolo Polon? Katay kung maamagin niya aning iyahang silingan Daria sa mungkayo nga si Nadia. Na problema ko maring Erika o tiya Daria, kanina ko siya, di na kaya siya halos mo kaon ay... Ang iyang ganing gatas, di na kanya ginainom. Ang iyang kaya naman siya ay uma, wala na kasi nagaling pisa kay mang huy-huy lagi ng abaga, siguro na huna kang Nadia lagi ko karoon sa sugton lagi. Uy! Nabalaka jug mayo ko maring Erika og tiya Daria. Ikaduha niya akong ikabalakaan kay sa kuwa mo na nakagusto ni si Nadia? O dili sa pag-unsa maring Erika og tiya Daria, no? Kung makita lang mo sa personal ni Nadia, guwapa! Gusto siya nga pagkababae, ay. Puti siya, medyo barbun. Itom kaya siya ang buhok. Medyo, basta, oy, sa lakpag niya pagka-estudya, lamion siya kaya si Nadia maring Erika. Pati na kaya kagusto niya ako ang lolo pulon, maro-maro, sabi na may po, mamili ba? Kung kamo ako, kung ikaw ako, maring Erika, o tiya Daria, o lolo Amado, o sa may angay no kong pagabuhaton? Sultian ko ba sa tanan si Lolo Pulon? Nga way gusto gin si Nadia sa iyaha? Nga ako ang kagustuhan? Palihog tabagi o tabangi ko. Inyong suwat magtatampo. Tony.

0: Og mo kada mga maring ato ang gihatagan og pagtagan nga kaagi suwat kaagi gikan kay Tony taga Mungkayo Davao di Oro apan taga Cagayan di Oro gid siya maring Erika. Maring Erika, ano ko gabasa na manung ka. Tiya Daria. Og siyempre na kuan si Jamaring na kana ganing nabutan sa kanang alanganin nga mga sitwasyon ba. Nga amis kay ang lolo diha yang gibisita aron nga maabagan lagi si Zack kasi nang kanang permintira sa ginuktok. Ya bata pa naon nga na in love kini sa babae. O nya kay dito pag sa babae nga medyo batan-on pa kaayo. O nya ang babae ang nakabahog iti sa sigbing laki mga maring tungod kay kang Tony ato ang sender nato nakagusto kining maong babae. Wala man po niya gikuan nito no kung nagkuan ba sila atong tungura to kay wala man po di tibas diri aswat. So, wala po nato gapel. So unsa niyo ha masulti ani mga maring ha i-text na sa tuan text line sa 0966309569. Pasubo na ako 0966309569.
1: Medyo may pit ko ani kalaki ha kaya ko may gada atong tiguwag.
0: Alangan po ako'y magdato lang magkambyo ta.
1: Mo gani so ato kwaon ng ilang mga komento. Kung usag yun, mga mayong bato ni Tony. Kayon sa'y mga diskarte niya ron, mahupay kining balatian siya nga puhan. Nakarelate biya po ko, kaya ko biya usay, may inlam po kong batanon. Pero ang akong asawa nga si Julia, ang imong nga puhan, di dyan ako makalimtan. Siya rag yun, isasa ko kasing-kasing. Pero kung doon ang gani mo bangilaw na waton niya po.
0: Ay, maghawa mga maring, balik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Wake up!
3: Ala, tapa dito kwarto?
2: Gani, no?
3: Damanunon rin ba kung matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
2: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Suway ninyo
1: inom og Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver nga kauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtay pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratera ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exciting!
8: Ay, balik ta mga maring sa tuang programa alas 11:37 na itong oras na matigyapon ka diriya live gikan sa studio sa 107.1 XFM Dagom. Og babati sa pagkaroon diriya mga maring sa tuang mga sister station sa XFM General Santos City, XFM Bukidnon, XFM Mati, og sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og yapon ni mga maring ang inyohang tig pamaba kanong buntaga. Ako si Maring Inday Erica dili ma Miss Tessa dili guapa. Apan dili makumpiyansaan tungkol kay mangunay og silingan.
9: Oga ko po si Lolo Mado, dili guapo, dili macho, par delikado sa mga chin. Busa mo.
8: Kini mga orasa, mga katropa, hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang gigamingawan nga kape. I miss that coffee, ha ha ha. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, nabis kini siya ganahan kayo muinom subsequent ani si si Ma'am Philly Feliciano. Mupuri ganahan ni Ma'am Philly inumon ang Santon Gold Coffee Mix. Kay dili siya mag dili makapitik-pitik sa imong kasing-kasing ba dili makapangurog. Akong suwayin ninyo inom ang mga kape nga grabe ka acidic. Mangurog ang inyo ang mga kaunuran kabuko. Di ba na makurog ang ugat, ang bukog, ang ugat di ay mga kaugatan mo kurog sa mga maring. Muna nga, the best is ang inumon, labi pa sa mga hamtong, o labi pa sa ito ang mga kaigsuunan nga kuan sama ni Lolo Amado. Di ba, lo?
9: Amugin niya kong ginatira sa matang karunogon niya, pero ang posib ang problema kay, wabamang ko kapiyaw sa senior. Di pa ko makapalit sa maong kape kay wapa ko isapi, wapa kapiyaw sa senior.
8: Utang day lo, utang day kang kinit.
9: Wapoy, mautang kay Waystag.
8: Sangang ng danig mais. Mga maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok nga Pilipinas. Lili ako nun yung mga butika diha. Unya, kung wala ganit sila yung Santon Gold Coffee Mix, ina sila nga pag display mo, aron yung natoy mapalit diri. Oh. Ay mo pitik na mong kasing-kasing anong sige naman ng mga kape nga mga kuan mga na mga 1-1
10: hala hayang tikong
8: ko ag syempre sab nga maring ang ato asab nga panahon karon bawal nga bawal kita magkasakit kay mahal ang krudo. Manang gikan ka dito sa lain nga mga ospital iya ka na nasakit.

0: Kita niya ay di ka ma-transport diri sa dagko nga hospital kay mahal ang krudo. Anya, why krudo? O di ba ka why gasolina? Mahal ang pamasahe kay mahal pod ang gasolina o krudo mga maring. Busa nga aron nga di ta makasakit. Ato ang panalipda na to ang lawas batok sa mga sakit. Ato ang paliguno na to ang immune system. O ato ang resistensya sa lawas. Inom ta adlaw-adlaw mga maring, mga pare. O Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala, dun sa isang cup nga orange. Mamaginalo, di ba? Pakay, ningon tag vitamin C, di hagod ang pinakataas o content anang kuan ka ng orange. Pero nakabaw ba kay diary ka? Kang taas o content anang mga vitamina, taas, pinakataas, wag kayo magkatupog. Kining tamunggay mo, ginay pinakataas yun. O gagatong tamunggay, makitaan po di sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkap nga malunggay. Makitaan ni mo diyang mga minerals, mga amino acids, mga multivitamins, o nutrients, makitaan sa kamunggay mo sa akong gingon, sa akong mga batch. Mag-inom ta permente og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung ako, Lolo Amado, kung ayaw biya ibigyan mo ng importansya ang sarili mo, don't waste your time for nothing. I-enjoy mo lang sarili mo at huwag mong saktan sarili mo. Wala kang mapapala. Enjoy lang. What a nice tambag. Ikan kang ma'am, Philly Feliciano. Salamat kay ini mo, ma'am. Salamat sa imong pagpamati. Walay puas. Salamat. Thank you, kaayam. Thank you. dapat buhaton na day Erika i-assume na lang sa iyang apo kaya di na kahimo si Lolo Pulon.
2: Sige
0: po. Pwede po, pwede. Dapat gingon diri ato ng tanawan mi kay basi ni tambag po ning uban diri sa ato ang kuan ato ang messenger. Naigingon diri call manako kaon. Gigad kang tiya dari aman sa asa man si tiya dari aron oy mga ni ko aman siguro siya kanang ni bakasyones mga taga San Francisco Agusan del Sur maayong buntag maayong buntag pa manod ka pa mga alas 12 pero maayong papaniod to sa mga naniod to today. Dai mas maayong buhaton ni kuan sa sender nga yang ingnon si Lolo nga nilakaw na si Nadja para di na mo adto. Tarong ko po niya, bingin ka nang ito parang tuduag di maayo ato ang sender mga maring. Anyway, atong oras mga higala, alas 11.43 na. Ag ato nang tigtugaan, tambagan na nilo, kay basi tambagan pa ni Slawin lo, saman lo. Ato na ning bigwasan.

0: kung namati karon si Kuan, namati karon mga maring ato ang sender na to nga si Tony. Tony murag Kuan juga na Tony ay medyo mabutang ka anas si Kuan. Ani anya lang siguro anang kung ikaw kung tanaw na ko sa imo kay sa imong mga style sa imong pagsulat no murag kagusto po kang Nadia ay. Murag sama sa imong giingon nga kisabog gyud makagusto kang Nadia nga himos nga klase pagka babae. Anya sakto pa marog puti barbon pito ang buhok ay. It's very nice. Ikaw lo sa tanaw ni mo lo nakagusto po kas babae lo.
1: Siya kung tayo pamati na ko sa gingong sa siwat ni Tony. Okay, gandang babae. Pero, di maganda ni mo pwede pungsyon. Ay kung pungsyon ni mo na, masakitan lang ka. Kay, sabi ni mo, son kayong panahon ron. Kung nana kay edad niya, jamo kay sapi din yung kamasugot. Pero mayo kang muniskarte parehas na ko doon at pa kay chance ang magkaugbok. Pero ako lang ikasulti na Erika, no? Si Tony na mahati, mas Tony siguro, no? Ayaw lang siyang pakita huwag ka ng mga motibo, no? Nga nakagusto po ka ng Nadia. Pero hindi masakitan ni mo nga puwan. Kaya kung siya kong tanaw kung magkagustuhay mong Nadia, itago lang sa ninyo. Kay sa ngadto-ngadto madawat naman si mong apuhan nga huwag isa'y paglaom kang Nadia. Madawat naman niya na mabot ang panahon. Kahinahinay niya madawat sa kabuturan nga huwag hindi ko siya makadama. Ngadto sa bata noon nga si Nadia. Og, hinahot lang po ko do Tony. Nga, hindi mo binuangan si Nadia kung mahimu, mahumakuan manggaling nga ka ng mahimong kamo. Ayaw binuangin nga kay ako, inginim, tigawag naman dyan ko, pero... Tejo ko mo binuangan ng mga bayi kay... sa grado mo rin babae, kakita mo ng inyong mga bukton. Ako bitaw na Erika, di saka ko kaboy na kita tong pulis nga gisumbag ang asawa. Ako sa lumura na saka po na akong libido at ulo. Sabi niyo sa tinood lang klarong pagkahistorya. Kini nga itong mga bukton, gitagaan tang mga bukton sa Ginoo. Aron nga kita. Aron nga kita makakuanta, makakitag panginabuhyan. O, doon ay mahigdaan sa mga chicks. Muna'y, kwanya muna'y kining purpose. Dilingon nga, magpasipa mo ng mga babae kay bawal. Sama na siya. So, Tony, good luck kung ta nakakuha kag mga tambag bulawan, no?
0: Salamat lo sa imo ang tambag ug salamat sa Tony, katong isulti ni Lolo Amado, maraputo ako ang isulti kay isa naman mi. Isa naman ni mga baruganan diri Bili mami paling-paling. But ato na ko edo nga gamay Tony, I power you Tony. Alagaay ginay mo ang kuan, alagaay ginay mo ang kuan. Imong apuhan niya, patughilan sa iya mga plano, patughilan usa. Kay murag dara na siyang katiguangon. Nasabta siya niya, ayaw ikapuol nga suportahan sa iya mga gusto. Kaya sama sa gingon ni Lolo Amado, ayaw sa pakitag motibo nga nakagusto po ka ato yan, nagusto nga bayas siya. Kasi masakitan siya da. Kasi ma-hurt siya. Og katulad, salamat kaayo sa inyohang pagsabay, mga maring, mga katropa. Sangaan sa ko sparring partner nga si Tia Daria, ako ni si Maring Inday Erika Deligwapo de la Mestres, apan dili makopiansa tungod kay mangunay usilingan.
1: Ako si Lolo Mardo Deligwapo de la Matsog, madelikado sa mga chicks.
0: Daghang kayo salamat og thank you for watching!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man tari siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold.
8: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
10: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health. Sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
10: The Secret of Health.
11: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
10: The Secret of Health.
11: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
10: The Secret of Health.
4: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. pregnancy. Tapos isa, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantum Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantum Plus Coffee Mix.
10: Shantum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Shantum Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Shantum Plus Gold User, atong paminawon.
14: Si Gideon Galawiyot, pag-anapuntuhanda po din. Ang kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputulong, may radio nga di matulog.
7: Shantum Plus Gold.
14: Kreatin lamian na tulog, nakaipo po sa pag-ihi, okira kayo. Wala po kreatin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, sa kung mabalatian. Hindi lang sulayan na ang doktor sa Yesu. Reality mo kayo, ang tabang na sa inyong paglawas.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Shantum Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Shantum Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Shantum Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
10: Shantum Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Shantum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Shantum Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
17: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
18: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
12: Shantum Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Shantum Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Shantum Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin!
12: Shantum Plus Herbal Soap.
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres, pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas critical na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.
0: XFM News Nationwide.
1: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ng Bicol sa Reporte List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
1: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
1: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio Katropa na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din Sinabi ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas, habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
1: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Patropa natin sa balita, El Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa naturang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Di itang hensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala o manong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng nagarap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado, at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o kritikal na digital information infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mahakbang pong ginagawa ang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa ay isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya at ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na ring humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
0: XFM News Nationwide.
1: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Katro pa natin sa balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat-based President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
0: Balitang, balitang regional.
1: Balitang regional na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
0: Live report.
7: tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaibawa na ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na inihain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring 2 kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng suspect maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga ilegalista at nakakasirang epekto ng ilegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Isang tindera ng isda binaril matapos umanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu. Live
2: report. Isang
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng barangay Buhisa ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispundi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas sa mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na anggulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magandang paugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
10: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug-by-bus operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata, at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa kasama rin ang PIDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuang ebidensyang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at mark money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyang nasa kusidiya ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, katropa negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas Capiz.
2: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga sospek. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga sospek sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Bumunot umano ng baril ang isa sa mga sospek at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklo. Siklong pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspect shadow. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy, huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa, kanina at inaasahang lulubog alas 6:17. ng gabi.
0: Balitang International.
1: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday. Sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat iuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na nanatiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
0: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktres matapos ang apat na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
0: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons. Sa Eastern Conference Semis, pinawala ni James Harden ng Cleveland bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocamp.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited

0: Mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga programa at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung ngayon man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? At kung kayo mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, or kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan, ha? May magtanong, text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin pong mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin pong mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto niyo pong masubukan at gusto niyo ma-try, ay available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan, ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo mapuntahan at mapagpakonsultahan, ha? Sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National High Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa

0: Luzon, Scatabi, Nag BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sundown Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sundown Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init, any weather doc, any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama, ha? Kaya nga interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay na vitamin C.
5: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
4: Yes.
5: Kaya madali mong mapansin kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit meron ka sa gulay at prutas, napaka-sensitibo niya pagdating sa init.
4: Oo.
5: So pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
4: Mababawasan pa.
5: So kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation.
4: Mm-hmm.
5: Kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
4: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sundown Vitamin C. Partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sundown Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Magsama po natin dito sa atin pong programa itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin, ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain. Pero sa tubig,
5: mga 3 days ang maximum.
4: Oo.
5: 3 days, oo.
4: Araw lang, hindi aabutin na lang yun, no? Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
5: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult. Yung iba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
4: Uh-huh.
5: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang compose ng ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on tawag dito yung estimate nila, no? At tama ka, mahalaga ang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang pagkain, ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo. Pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything. Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay. Oo, yun yung kahalagaan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
4: Gumagamit.
5: Para makapag-function sila ng maayos. Ano? Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag
4: tama,
5: ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, eh talagang mag-o-overheat yan. Mm-hmm. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. Mm-hmm. Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami yung tubig na kailangan nating inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
4: Madami-dami yan, ha?
5: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses.
4: 12, diba? 8 to 12.
5: Oo, yan. 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids.
4: Mm-hmm.
5: Yung ininom mo tubig, yung mga, di ba, umiinom ka ng tsaa, yung mga soups, yung equivalent ng fruits. Oo, na iniinom mo, eh kasama yung sa computation na ng fluid. Mm-hmm. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig, must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
4: Of course, yung mga kinakain natin, ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
5: Counted yan.
4: Counted yun. Sa 20%, doc.
5: Tama, tama.
4: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
5: Tama ka dyan.
4: At interesting, doc, ano? Itong water therapy na ito.
5: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
4: Pero ano-anong mga specific functions, doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha, na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na yung sabi pa AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
5: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
4: Tama, doko.
5: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari. Na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan eh. Diba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic natitrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So pag nagpawis ka, automatically, magko-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
4: Tama, doc.
5: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
4: Nako.
5: Pero kung ikaw ay nag-exercise, tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal, na nagko-cool down. Pag ikaw ay nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
4: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi hindi yung taba. Yung iba, akala nila, pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
5: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka, na kinoconvert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake.
4: Nakakain.
5: Kumbaga, alternative fuel yun. So yun mga kaibigan na. Maganda na yung malinaw, no? So, pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells, sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy, ano? Even yung mga blood cells natin. So, nafa-facilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakasira sa normal function ng ating cells.
4: Nako.
5: O even yung mild dehydration lang based on
4: study. Sabihin lang, Dok, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
5: Talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water.
4: Mm-hmm.
5: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mm-hmm. Mostly, ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily, yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon. Oh. So, mahalaga sa brain.
4: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
5: Tama.
4: Sumasakit talaga.
5: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yung sa breakdown ng pagkain, ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
4: Mm-hmm.
5: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Mm-hmm. Diba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan, dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig, mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun siya dissolve . Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, sa-separate niya yung nutrients. Ano? So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin build-up sa katawan natin. Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
4: Mm-hmm.
5: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo.
4: Oh.
5: And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated. So you need to fill up some water in your body. So, magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun . Di ba? So, ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
4: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init. Painit ng panahon. Madalas talaga mapansin natin, na nandyan, nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
5: Ano, mga cramps, gano'n.
4: Mga crampings, yan. Marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan. Ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitang makita natin sa mga taong exposed sa init o yung mga high-risk jobs gaya ng mga construction workers or kahit yung mga guard na mga katropa natin dyan.
5: Yung mga traffic enforcer, yan, police, sundalo.
4: Yung exposed lagi sila sa direct sunlight. Mm-mm. Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
5: Naku, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin yan, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance. Maintaining balance mo.
4: Negative na.
5: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function.
4: Mm-hmm.
5: Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. Mm-hmm. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yun yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
4: Mm-hmm.
5: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat. as precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat, ano. Mm-hmm. Saka yung mga pagsusuka, halimbawa nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. Oh, yun yung ano po, mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Akala nyo yung uhaw nyo, signal yun na, hoy, uminom ka na. No, it's a signal, SOS na yun ang katawan. Parang yun nga ang ano daw sa tubig. Hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano, is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na-deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon, yung uhaw. Lumalabas yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as and not as a proactive ano indicator kasi yon, ano. So yung mga other symptoms ay
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

0: Maripka.
1: Basta naman.
2: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
0: Promise?
3: Promise.
0: Ako po, gilingon na nimo.
2: You like crazy.
3: Kasakit.
0: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
3: Adlaw, adlaw mo pahit. Lakani mo, huwag mo pakatawa.
4: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
3: Sabon. X-Rated.
0: Moritz! Unya, karon, pahilag.

alam kong lalaki pakinggan. Pero, babae po ako. Mayong hapon, Visayas Mindanao. Huwag sana abtan sa itong pagsibya ni karong hapuna. Adlong Biyernes, TGIF. Nang bilis-bilis naman ang panahon. Parang kailan lang naglunes ta. Diba tama ko? Diba yan ako itong Miyerkules? Ay, yan ako itong Miyerkules. Bag nga kapaspas sa panahon. Uy, ugma. Ay, hindi. Martes di ay. Yan ako itong Martes. Nga. Ugma, Miyerkules na. Pag kaman si Miyerkules, Webes na. Kaman sa Webes, malamang sunod-sunod. Eto na. Biyernes na naman. Pinaputa magdungga na yung ani ugma puhon. Pero hindi mag-uol. Pagkuro nagtingog din eh. Oh, laban lang gihapon. Naniog ko na maangtanan, kaya ako wala pa. Ana diri si Melbert Sungkad, oh. DJ, naunsa man ka, napaakan ka og putsukan, nang hupong lagi ka. Tanaw na ako kay Milbert, kay murag, kay ingong kog, murag si Milbert ang putsuka niya ni paak na ako. Ana gina Milbert. Ana biyay ko sa inyo sa una nga, kung madato manggaling ko. Ang mabilin lang gid sa ko ang maot, no? Ang ako arag yung batasan. Kay magpagwapa gid ko. Lang Milbert sa karon bahala nag namusok ta basta naalang yapo na kung kaanyang ado mawapod ang kalami sa kung tingo kay sige naman tagkapagaw ani pero paning kamutan din akong magpabili ng akong kalami dabay sa lami gidang busok ha anak ko din si Milbert o ni gwapa nakaugsamot baoy bakakon o ganda ko ni Milbert. Anyway, may hapon sa ato mga katropa din ha karon all the way from different cities and provinces. Di aron sa may 101.7 XFM Bukidnon. Hello po, may hapon sa inyo ha din ha. Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglas. May pagpaminaw ninyo di aron sa Bukidnon. Napo karong madunggan ta diha sa may XFM Tagum 107.1 97.9 Davao Katropa Digital 89.5 XFM Pagadian 99.1 XFM Mati 102 XFM Cotabato 99.5 XFM Zamboanga 91.3 San Francisco Agustin del Sur 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City, 98.5 XFM Canlaon. Naghana ninyo oy. Napag na simulcast ha. Limot lang ko asa tong lugar basta naka-simulcast ta karon. And yes, happy fiesta do diha sa San Isidro Talisay City. Uy, kanang fiesta di dira mo na ra ba ko nya taud-taud na kuy anhaon. Kanang Jovet Arisgado basi nagpainasal ba ka din ha. Sa agraba ko nya diha sa may San Isidro. Di tika makita DJ. Ningaw na ko nimo. I-download rago da ako ang picture diha o. Oh. Pildi mo ni Jordan Lipasana kagi iha kong i-profile pic. Mas nagdugay pa ang profile pic ni Jordan kaysa sa relasyon na ako sa akong seaman. Salamat si kay Jordan ha. Si Jordan na ginang nagtinood nga nahigugma din na ako ba? Padalaan po ko ni Jordan o ganang kuan sa maaning kaning kani adto na inumduman ako gidalaan ko niya og mga apples in the eye. Rodel Ramirez, ana siya. Buo na akong adlaw DGRC makita ko nimo. Aha. Tinuod ka? Tinuod ka, Rodel? Basahan ni si, makita na si mga asawa ha. Hello sa mga naglantay

Karon si Gengski Roylan Rekla, Ritikan Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shout out day sa Roylan family. Kaya siya may katmon. Actually, di na lang, dili man lang yung Roylan lang kay gibag-on manguna. Roela. Oh, naghan pod og Roylan. Shout out pod sa Abafu, Abafu. Abapo family. Okay, mo nang kadugo sa ako ang amahan. Abapo ang akong papa. Pero inangutana, share ko lang. Mo lang, Padilla Sokio Editha. Hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment niyo asa mong lugar karon. Aron pod nga mahibaw-an ato. Asa ba kita kusugag yun? Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kims, Darwin, RG Boys, Huawei, Tata, Eddie Boy, si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si Andy Pinathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat ragi kong I love you no sa ako mga listener ragi yun. Love you too. I love my... Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kay kunonaan nyo ang panihapon o niya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know, kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Ay, variety show ba ni? Ataki kaayo atong gobyerno rin ay hindihon man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay. Dapat ba itin, asikaso na ba ang mga asikaso na ba ang atong mga gimbuhaton di sa pag-servisyo sa katawhan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po. Luminom lang. Ito asang bossing sa... Kukan na, alin po ay. Ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay... Wala, gubot niya, walang resolution. Saan na naman taan eh? Mahuma na lang ang tuig. Sige lang silang inawayay dahil sa gobyerno. Kita ani, ambot lang, walagi, walag yun. Oh, hanggang may ibabayad tayo ng tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Magipang bayaran na tunin sila sa ato ang mga tax, no? Sige rin, inawayay din ha. Apoy, kay mo ay. Ano din nga muna ragdawat sa amo ang mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasaan naman ni TGG na nangasaba naman. Wala nga makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiuban di hapod nga. Wala di karapatan nga, kaniha, chika lang na ako ni, naiuban mga mga, nga no, mag-yawya man ang uban niya nga, wala man yung mga trabaho. Tapos di gayawya nga, wala yung trabaho daw, manon nagabayad og tax. Ingan bitag, iskwila mong tarong, ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Tanan tagabayad, wala exempted din, bisag ang tambay diha, gabayad, di nga naman, pag mupalit nag-yosi, dako, kayong taxes ang yosi. Naapo din mga dagang klase-klase mga gunang taxes mga katropa. Ayun mo pag, kamo no, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba, ligod, tanan kita, gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, sa mga business tax ninyo. Kung sa man ng tax-tax, kay gobyerno sa Pilipinas, puros taxes man. Hindi so, laman ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibokan, mangyan lang, bisag laing naso, dami mga taxes. Pero kung lang bakapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din eh. Sa stress na sa gobyerno, tagaan ta mo og lingaw. Diba, mura man na, adlib na guna ko, parang kasun niya ko ang programa. ako po DJ Reyna, giprofile pic pod sa Taka DJ. Love you DJ. Kabuka kung ganahan niya mag-profile pic na ako si Jordan lang. Pano galing? Jackie Rayleigh Minioza. Osa na? Okay. Mura yung sa kataas yung pangalan. Shoutout ko sa akong amigo, diri si Tonyo Bayawak, Vicente Rodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama, adlaw nga...
adlaw kuan. Sa man Biyernes man dito ron, no? Naluding si Chinita. Adlaw Biyernes mga katropa, para ni makarelate mo ani ay. Actually dili na ang story niya, dili man makarelate ang tanan, pero ang thought ani kitang tanan. Kay baho mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita ta og second chances. Apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Unsa may angay nimong buhaton kung ikaw ang letter sender? Kung diin nagikan ka sa mga binuhatan na ang tanan nga makahibaw, palayo nimo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay nimong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi paminaw nimo gikontra na kastibok kalibutan. Kailaing tumong kundi dawaton kapag usab. Unang andam ang dami katropa, basi ka muna'y makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, basi niya huwag ka na makahatag mong advice. Sa mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Gihulngan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Ina na niyo mga tigpaminawan diha nga, pakusgi ang radyo. Ako ng Sugdan, ang X-rated drama, mga katropa. Muna ng sit back and relax. Muna ng ayaw liswahan.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Laing sugilano na sa habang atong madunggan ni ining atong programa. O ayaw mo kalimot ka tropa, ha? I-like and share and comment. Kasi niya maglimot-limot mo din, ha? Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kaning suat tampo nga, atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga, taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon, ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title ni ining ako ang sulat sugilanon. Tungod og alang kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Bell. Nanak ko sa hustong pangidaron, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungod og alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong silbi nga inspirasyon sa uban. Nga aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero diligid malikayan, DJ RC, nga nga inaanig yun ang mahimong kapalaran sa usa ka taong sama nako. Pero mas maayo og tagaan kinikinabuhi pinaagi sa inyong drama. Aron gyud inyong masabtan. Ug maokini ang nahitabo.

0: Nakigilasyon ka og minyo? Ha? Nagpakauaw ka lang yun na mong mama ni Mobel. Ha? Nagpakauaw ka lang. Usa may nahimo na mo nga nangunana man ka. Ha? Wa ka man unta na mo pasagdi. Pero ngano nakigrelasyon man ka ng minyo?
1: Pa...

0: na mawagid ang akong nahong nga gisagpako sa kuamahan.
1: Taan lagi kong miingon ni mo. Ngaway asong makumkum.
0: Pabuagan ganyan si Romer.
1: Anya, usaon man ani mo.
0: Wala ka lang mahimo. Gawa sa pagbuwag ni Romer.
1: Oh, buwag eh.
0: Ay, paitay ni oi.

0: kalabtan. Di man ko nilapaw yabon. Aw, may pag magbisyog. Inom o uban pa.
1: Ay, Day. Karamay mo ako, Day.
0: Ayaw ko pagsagdi, ha?
1: Oo, huwag inunungay taoy.
0: Pero, nga ano, Jukahan, no? Di man ko nila hatagan o kalipay sa ako mga ginikanan.
1: Basig, basig.
0: Kaya mo pa, tagay, tagay.
1: Basig di kanila anak.
0: Amaw.
1: Amaw. Amaw, abata.
0: Ay, palit na tagat ng may naman.
1: Tagay,
0: patay.

0: Halalai. Ang imong crush ba? Wagi din sa atong taraj.
1: Hain.
0: Ano to? Akong crush. Abo ang ko.
1: Alam, ito na. Wala ko tayo.
0: Doon lang kayo siya. Tapa kayo tawagun. Hi, Jonas!
1: Ala!
0: Gi-backstage ang imong beauty, oy!
1: Ay, aha ka!
0: Lakaw na ikaw! Gugda!
1: Gugda na po!
0: Ay. Ay, sagod.
2: May mo ba? Ayaw alihan akong dan? Hospito, good?
0: Naina ni mo, oy. Mo ka mo na, God. Sorry, ha. Nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush ba yung tika? May ko na, good, ta? Ayaw ko ko'y chapwira. Oh, hoy! Hoy, ayaw ko'y biyay!

0: naman logos ang babae sa lalaki. Ako na ito kahimo. Wala. Tawa lagi. Gyo mo. Tawa di ha. Tawa man ka.
1: Kinsa ba di? Magkatawa nang gimo. Gisoltero na. Kinsa.
0: Ay.
1: Oh, unsa man.
0: Kanasap. Kakuha ni pa.

0: dunay kaibog sa anak ni Mamer, kana si Jonas. Oy, wa ka mayabag. Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon. Kuya, in ka naman lang gani. Kay tagsa ka naman lang mapauli din eh. Gasige lang ka gwaldas. Ambot ni mo. Kano sa baka ka mabutan.
1: Ma.
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay, naitsura ni mo, ah. Nay, wa magani kay panudlay sa imong buhok. Hoy! Unya ang anak pagyud ni Mamer. Nga katarong anak. Doon na pa'y trabaho. Disente. Unya ikaw. Ambot lang. Babay ka mong tangbuha, pero badlongon nga way sama.
1: Ma.

0: Napariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugong na ako at tungtungura bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah, kung mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC nga, wala na namaong ako mga gipang buhay. Ugon niya, mauki ni, ang sunod niya nahita po.
1: Oh. Saan? Trip ko ni mo?
2: Trip tika.
1: Sa pamayagang gido kayan. Atong paboto ng atong duha ka trip.
2: Tara, tara.

0: Caraca,
1: né? Que carne não deca. Ah, que carne não deca, pois, dia, pá.

0: ni mo, day. Bisakin sa trip ni mo o gusto, no? Ibog yung makuha. Makuha yun ni mo, tanan.
1: Ikaw na eh, pag ako. Pero... Lagi usa kalaki diha, sige, paigot na ako.
0: Kisa pa?

0: Hai.
1: Oi. Ikaw ang Denibel. Kiyawa ng tanim mo na. Pasalipod ka man di asikaho yung kalit lang kang tunga. Sabi tuyo ni mo.
0: Sorry, ha? Kanaan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulit ang gini mo, eh? Kapil lang magkakipagkatao sa mong mama, eh? Anong gahi ka magiging ko? Abi ni mo, no? Siguro, no? Kung tarong ka pa, patulan ang tati ka.
0: Mantay, ha? Mantay, Jud! Anya, kung magtarong ko, pwede na ta! Ha? Tubag!
1: Isa?

0: milagro. Milagro nga, nagpuyo ka na og baay.
1: Pa?
0: Usa? Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa, tabangi lang ko magbago. Ayaw lang kuyaw yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Oo, pa.
0: Eh, sabag ka niya, Biloy. Sa una na magkasigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o niya, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinudan na yung maguling ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo. Maluoy mo.

0: muka ke demo eh?
1: Hinahinay na pia ko bago tungod ni mo. Nainang, katawaan lang ta.
0: Hubo ka.
1: Ikaw bagoy. Tarong kong nagsulti ni mo.
0: Ah, asa ko too.
1: So magiging akong buhato na lumutuo ka nga nagsulti ko si Tinuod.
0: Hmm?
1: Gabi ni mo, mag-usa ka si Mana na nga huwag ko mainom. O hingpit na yun na nakumbiyaan, nakip na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa iyo, pakaibila. Usap pa lang ka si Mana? Sama na eh. Kanang usa ka tuig. Tuo ko nga hingpit ka na yung nagbago, kumulapas na uusak tuig.
1: Jonas!

0: May kwarta kon sa man. Lupad ta?
1: Hindi na ko dayo uy.
0: Oh.
1: Tinuod ka ni.
0: Kung hakyaran ka day, ambot lang.
2: Paputol ko sa kundila. Di mga kailangan buhang kaunuran.
1: Hindi na lagi ko. Gusto na ko magbago.

nikaroon ang dako na kong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may lang ko'y epekt diya niya. Di lang sana ako mabasol siya. Tukay. Saksi si Jonas. Nakita niyang ako ang kabugay. Permi ko niya makitang hubog. Kung ilado ko sa among lugar nga, maukining akong ipang buhat. Oo, babaeng buhat ko, DGRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Unsa may anangin akong buhaton? Murag ang palibot na ako, labi na ako ginikanan, di man mo to nga nagbago na ko. Gusto sab ko mo trabaho pero way mo dawat na ako. Nahadlok sab ko, kabasig, inigtrabaho na ako. Dunay drug test. Mahibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Dili ko dawaton. Okay, Jonas, DGRC, angay pa ba nga akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya? Mabaw man paminawon ang akong problema, DGRC, pero naglibog ko kung unsaon ako niya. Gusto na ako nga mahimutang nako sa maayong kahimtang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: Tres, dos, tres, y na. Sharon Rias. Mora to. Mota'y bagay nga kanta sa imo hamads. Unsa man, laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mora ba niyong kuhaan din eh? Mora niyong... Mora niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Pero bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga naana ka. Itungtong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan, kaya nga mabutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagbiya. Lisod yun eh, biyaan ba ni manginaani nga bisyo? Pero feeling na ko, kaya rani mo. Kaya rani mo, Belle. Sa mga wala kaapas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. O sa kadalaga, pigikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga. Niabot na ito siya padung mual-mual. Ito, kay Belle Manggo na nahitabo sa iyahaman. Instead, mangkod ni Belle nga naatsa din, nagatiman si Angko Galingo, nabutang siya sa sitwasyon nga, nag-ibuat sige tagay. Marang maigo mo sa kuan ni katropang Doc JJ, oi. Pero wala ko gakuan, ha? Huwag tayong magsuyo. Butagay na ko pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sana na-celebration. Mura kong si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Kami camera man sa diri, alam mo, pasangin lang kuning uban din, eh. Kami camera may classmate. Ito lang ta. Alam, mag-apilo na ko si Jairo. Labot pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag idamay ni mo, di ginamang reklamo. Anyways, balik ko na ako. Ang nakita mo bangun kay Belle, gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban, labi na siyang ginikanan nga, kaya niya magbago. Lama niya karon naglibog siya og nasamot siya ka pressure tungod kay mga tao sa iyang palibot dili mudawat og dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuton. Ambot ba pod Belle og nganong gidepende nimo ang imong pagbag-o sa mga tao nga nasa iyang palibot? Pero before panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw ibuok Visayas, Mindanao ang muhatag sa mga suhestyon, advices kay Bauko. Ang uban nakarelate. Mo nang mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open ang atong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Na isa ka linya sa atong caller line, open po na siya din na i-comment na lang na ako bigay para makuha ni 0928-55-08-727 mga katropa mo na nga. Ayun ang dugaya, tawag na, maghuwat ko ninyo kaya aron makatambag na sad ko manguli na po midiritanan. Birnes magwadron. Mabi mo nga pag Biyernes, ting uli na mong sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. So, nanabi ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na, kay it's Tagay Day. Makarelate mo na, makarelate should mo rin sa atong letter send. Unsay number, 0995-994-6868. Ano, mo nang number. Ang unang mo tawag, palahubog. Kinsa ni?
1: Hello, palahubog yun di siri.
0: Ay, ikaw man ni Aydin niya akong suking tigpaminaw. Oy, kumusta man yung dagas sa dalagit?
1: palahubog gid ko pero dili ko ning suyo.
0: Ah, ikaw ba tong ingon nila pag may alak may balak?
1: Ogoy! Oh, lagi na. Kung mag-inutan ka, wala na yung mutuo.
0: Sige, sige, igawas na yung gibati din ha. Maminaw ra ko ni mo.
1: Ako, tinuhan akong mag-inutan. Nga, wala na may mutuo. Ako, desperada mo ko sa kong kinabuhi ron. Kaya mga binot, akong gimal, napalid sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Sa, usba, naunsa yung mga tao nga imong gigugma?
1: Dahil tao, DJ, mamon sa inong dan, ngayon ko sa kong kaugaling nung nausbon na akong batasan kay maldita mandig ko. Makinong, pero dili mo sayo pa.
2: Ayaw!
1: Maldita mandig ko. Gusto yung tanah akong usbon, karon, papalit sa hangin, napunta sa lain. Ang matulian, nawagid kapog ni.
0: Ang importante diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na tong kabaghuan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basi ni sabot sa demong kamaldita.
1: Murag mo balik ko sa dati kay ang binuhat na akong gipainom dalawa naman ako.
0: Eh pag ginawa na, uy, ma-disappoint sa si Ketropang Doc JJ ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud din ba o?
1: Para po unta ba sa uban ba?
0: Sige.
1: Kanang... Ay, lansat pa sobray na atong naman kita ika. Di man kita perfectuan yung kalibutana.
0: Ano naman tayo itong free will? O, oh, ayun pag-alala.
1: Ngayon mo to, o. Moment lang gihapon. I-judge ka man lang gihapon. May pagwa.
0: Suku, abani mo eh. Kalma lang. Niya, unsa pa man.
1: Para na ko, sa ako alang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay murag na-discourage ko sa kong kinabuhi kay kumag dinarong pa. Kumag yung mo to mismo, ang yung pamilya, di mo to, o. O, oh, diba? Gidiscourage siya ang papa sa iyang mga ginikanan. O, oh, sa imong pakamang kaigalaan. Labaw na sa binuwat niya ang imong gimahal, gili ka to, ah. May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Bito, Didi. Bito na akong isulti.
0: Padong niya ko nga mapasakit. Padong ko nga mura kadunay. Murag na inibalik sa kuha din nga mga kaagi.
1: Oo, gani, Didi. Pero, okay na lang.
0: Wait lang, kahila court ko.
1: Wako kay Bao. Dako, bagidiay akong sa nganong may malinitanan.
0: Mihilak na ka?
1: Oo.
0: Ayaw pa kaya
1: muli imong tinodo na imong ginon nga ang manapa, utros ang tambaganan.
0: Kadang... Wait lang.
1: Wala kita ni Didi. Bitaw tinabitaw. Punta po doon sa mga tao na may doon sa imong kinabuhi. Uto po doon ta sila. Kahit na bayay panahon na kuan. Sige, iyan ni baya. Sikrito sa kalibutan. Wa sa mga mata. Wala. Bayan siya mani para sa mga makarong. Para man siya sa mga makatasa.
0: Actually.
1: Niya nga nung nai makatasa na gusto magbago. Dili man nila daw ato.
0: Oo.
1: Dawat man gani ang Ginoo. Pero, kabaw ka.
0: Oh, wala po kay ba?
1: Ang mga makarong. Pinapadoon sa Ginoo may kusog kayong mamaka.
0: Shhh, di maginana.
2: Ay,
0: abi ni mo, kanang sa tinood lang kanang abi ni mo, Miss M, kami good ni Doc JJ, makarelate good mi nimo.
1: Hindi tao na, DJ. Hindi ko lagi tago. Muna yun na ako.
0: Ano na mo rag mga kaagi ba nga ni balik din hinako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Ay, lang, Miss M. Drama, kay. Ngan lang raba ko niya, dramaturga.
0: Ah, dinan lang ka niya.
1: Dramaturga ko, oo. Pero, sa tinod niya kinabuhi mo binakot, dili ko plastic na pagkatao. Kaya alam ko sa atong pagkaako.
0: Hosto si Miss M!
1: Mga ko ni Diay.
0: Salamat kay... Kahilakon ba? Ako gipugan na og galingon, Miss M. Actually, kami diri ni Rock JJ. Murami og kanang... Murag na feel dyan na mo ba? Bisag na akag dalagit, no? Abot diri sa patera.
1: Hi, Doc JJ.
2: Ayaw!
1: pagkatumboy na kita ko.
0: Yeah, bita, salamat kay Miss M ha. Actually, tinood bita na. Mugi ni ka matuuran bigayin sa kinabuhi, no? Actually, ako isa mangil ko anak po nga makaingon ko. Kaya di man po diingon ka ng kuay nga ka ng, you know, ang mga tao sa tupalibot mo, husga mangit na. Isa ginasa ako gidawat na. Sa unang panahon, sa unang panako na nasabtanin, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutan na mangit. O ganun, di mangil mo tuong, inani-inani. Pero para na ako, Miss M. Para mo na ako, Miss M. Dili na to kinahanglang suk dun. Ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao. Kumbaga dili genuine ang atong kabaguhan tungod kay nag-agad man dito sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguhan, nagbago.
1: Kung katungod ani na ha. Kumakita

0: kuna. Di lang nakabaw mo ago, di lang na mo ago, mo hilak sab na, mo nang ayug.
1: Agoy!
0: Magtuo mga mga taxi driver sa unang, pautog mga guys. Salamat kayo, Miss M. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Ah! Exciting!
0: Kapuya, Miss M, kayo. Bisik asa na naabot, nadamay pa si Doc JJ na nga bulgar na mga dapat dili i-bulgar. Open na nga itong linya, katropa, ha? Ana pa si Christ, Kagawad Christian. O na po di ay. Tripingan, mangkaana imong caller. O suki na ko na kuan, Kagawad. Tinuod anay man to iya, ha? Shoutout ko sa akong bata. Natay caller sa Pika's linya. Salamat dahil ta standby sa kadali. Ako ba, sorry, si Joel Besa. Kung ako pa niya, DJ, no? RC, magtarong na lang na si Bell. Sa iyang kinabuhi, DJ RC. Kung balik siya sa Ginoo, kaya ang Ginoo ay makasulbad sa atong mga problema o atong katong kaibog niya kay sa boy, DJ RC. Ipakita niya nga wala siya magbisyo aron makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat, DJ RC. Salamat. Hello, kinsa man ina sa Pika's linya? Himaya og pagmaya, maing buntag, happy Friday. Yes, correct. Oh.
4: Hello.
0: Oh.
4: Hello. Hello.
0: Napadana na ko. Madawat na nimo. Napadana na ko, nadawat na nimo ang OTP. Kinsa ni oi?
4: Dawat na. Ako dai si Louie.
0: Uy. Uy. Louie. Nene, Louie taga Solid X. Louie taga asa?
4: Taga Batumilong.
0: Asa?
4: Batumilong.
0: Asa na?
4: General Santos.
0: Oy, hello, saka taga Jensen. Uy, ginahara ba may ugto na ay?
4: Dalam ka pa.
0: Padal ikubi. Kanang sama kada ko nang imuha ba? Lami na bagin ng tuna sa Jensen? Sukad-sukad o pag ikaw katilaw sa tuna. Ang nakaunay na ko itong kurunadal, itong gangis nga gifried sa kurunadal. Kapag ang gangis nga nasa dalan.
4: Di ba itong gangis?
0: O sa dito niya? Ha?
4: Tipaklong.
0: Tipaklong. Oo, pwede na kong kaon. Na kung kaon ang tipaklong nga na di adagan ka na sa kurunadal ay ka na sa dalan gani. Nami, tanagid.
1: Oo.
0: Nasa diba sa Humayan man nakatropang Louie?
4: Sa Maisan.
0: Ay, Maisan? Bawgitan na si Chinita. Taka, lag-ataki. Betaw, uy, may hapon sa inyo na sa Jensen Louie. Nya, unsa man na, nawag ka diri kaya nakarelate ka? Or na... Nanawag ka?
4: Nagabutan lang po.
0: Ah, ka na. Okay. Sige. Tagaanta ka o ka ng isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan, yun ni Bell karon o gusto nga mga suhistyon ay.
4: Bote yung problema.
0: Putol-putol ka, Bell. Putol-putol. Dili si Bell. Dili man si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
4: Sige. Akong sumpay-sumpay yun, ha? Ako, okay na, okay na.
0: Wala pa, nisamot noon. Sige, pangita daw. Cut-cut na sa Manzanitas, B. Tapos di kuan, namoy nangka di ha. Sige, istorya, sige daw. Kamatarong atong paminahon. Ako na ibalag su kuan ng kuan din
4: eh.
0: Ah, samot. Mura na magsikuki akong ka-istorya. Para nasa kalaing planeta. Balika daw dong Louie. Sa miss dong Louie, oi. Dulo man ta ni sa kuan nung transmitter. Si katawa. Sige, go. Nawa, gipalong niya kay nangitag signal. Anak man lamang bitaw sad pod no. Tuba ra, tuba pa more layo sa sakit duol sa igit. Nung naabot mo tuba. Uy, kabayo sa ito ilang ginom. What if DJ, magbag-ora na siya para sa laki, muabot ang panon nga, why gana ang lalaki niya, basin mo balik siya. Muna akong giingon, tama d'yo ka Christian, muna akong giingon nga, kung magbag-o gani mo, dili tungod sa usa ka ta, what if ka nang tawana? Dili na magdugay sa inyo ang kiliran. Kanya mahugno na sa inyong kalibutan mo, nag-iingong ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo, og importante sa inyong kaugalingon, ayaw idepende sa laing tao, kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, mauna hinungdan nga ka mo, mawad ang paglaom, umubalik mo sa mga butang nga dapat di... Wait lang. Ay! Hanga ko ay. Hanga ko ito maginatos. Hanga kayo ay. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. Oh, ginanin mo Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangin lang si Christian. Miller. Karin si Miller Perez.
1: Ay,
0: oh, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po da ik. Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi.
1: Ay,
0: kani si kagawad Christian Amodja, mamabasa na ba dahil na ako yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa Kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba na? Para ka nang dilita maglasud. May hapon di chichinita ang gugmang tunay mo abot na sa insaktong panahon. Karon ang imong kaugalingon mo ay baguha. Simba na aron malamdagan ka sa Espiritu Santo ang himpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Iremo. Uy, kanang Daybel, basahan niya ang kuan ha. Kanang basahan niya itong comment section diri. Okay, daghan ka makuha diri ang pagtulunan yun. Sa itong mga suking ti paminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Good PM DJ, pasyarod ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Jock JJ. Kaya ito ning... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie?
2: Ah, dito si Louie ma'am. Sumo ni.
0: Ay, insan eh?
2: Sumo.
0: Ha?
2: Sumo.
0: Chanwo? Jungkook? Limino?
1: Ay,
0: asa ka dito oy?
2: Ah?
0: Asa, insa, insa?
2: Si Jungwo ni.
0: Jungwo?
2: Eh.
0: Koreano ka?
1: Ay,
0: anyo nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Jungwo. Eh, Jungwo. Jungwo ni.
1: Ay,
0: at taga-asa man ka? Ha? Asa ka, oy? Naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka, oy?
1: Ay,
0: ano ka sa kyanan? Sulod sa kyanan?
2: Oo.
0: Oh. Maraming kung naka sa bawal, good. Hindi madungog ka, ayo. Anyway, Chungwa! Chungwa! Kakapoy sa simong pangalan. Kisa may naghatag ni mo na pangalana, oy?
2: Ako, Lula.
0: Ah, inay mong lola, nga ka na naglisod, taglitok diri on air.
1: Ay,
0: nya, unsa may matambag ni mo? Nitawag ka din ni, kaya nakarelate ka, or unsa ba?
2: Matambag lang ko ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
2: Mangagoy, Surigao del Sur.
0: Mangagoy, Surigao del Sur. Ana, salamat kinaabot kita ang mangagoy, gidi ay gintaon.
1: Ay,
0: oh, sige, tambagin niya ito ang letter sender din eh. Kaya nag-uol na po baya kuan na itong letter sender din eh. Katropang kuan, Chungwo. Chungwo, Chungwo, basta.
2: Tawag na babae o katong si Bel?
0: Hmm, unsa, unsa, unsa?
2: Ano ito yung red? At si Bel ang tambagan mo.
0: O sige, tambagin si Bel, dali eh.
2: Hindi na lang ipadayon kung mag-inapagin.
0: Kung magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
2: Nagwala siya kuhan. Siguro, hindi pa panahon din.
0: Oh, ang iya lang dapat magbag-o lang sa siyaron na undang sagsuyop. No, unsa may mama, unsa may maingon nimo sa mga sigkasuyop, sigsuyop diha? Ha? Wa na. Ano man ito mga caller? Eh, kay, kanang maglisod tag-reach out ninyo ba? Para feel ako no, kay wala mga signal. Kung ako'y pagkatanon, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Ay!
0: Oy, mo, ana, Bel, pag bago na ayaw sigig suyop ug katol, ana si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton, kana ra imong pagbag-o day, day Bel. Kanang ako, kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab, shout out day ko kang Gaw Ryan Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-Rated, sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bel, padayon lang sa pagbag-o, pasagdira na si Jonas. Wala na, walay ayaw, ha? Wala, ayaw nagpugsa. Ah, basta mo, ito'y pasabot niya. Sarot sa akong bata nga si Adjia Jade, laagan, gapislat lang, ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Alo, eh, gihanga ko ato kung mga pangyaw-yaw dito ay. Sa tinuod lang, no, kanang, sometimes, no, dali na kayo nato iingon eh. Kumbaga, dali lang kayo natuingon ang mga tambag na naasa itong huna-huna para kay Bel. Pero kung buot lang ako na on dili, susama ina na kasayon ang paghimo ni Ana. So, Bel, sa punto pa lang nga nakadesisyon ka magbago, panindigin na na siya. Kay mong manay first step, God, dili man ta ka proceed sa laing ang-ang sa ato ang kinabuhi kung dili gid

0: Yuk kay magwara dili ta man kuan feedback ha. Ah, sige, may hapon kin sa mani.
1: Facebook.
0: Ah, dito sa ko Facebook. Ah, dili na pangutana na ako, badunggan ta mong duha. Pagsabot-sabot sila asa do ko. XFM 88.3. Sabot-sabot sila duha niya, madungog na nako. Ay, nanak ko, oy. Nanak ko. Ay, ako na.
1: Hello?
0: Oh, ako ni, oy.
1: Ako na, di. Ikaw na, di. Ma'am Chinita?
0: Oy! Ako ni, oy. Ako ni, what's the man?
1: Sa lahog.
0: Oh, sa lahog ni, lahog ni. Oh, what's the man lahog?
1: Kanang okay ah, naglingkod-lingkod. Ala kong kauban na rin, naghigda-higda. Ako nag-aray-aray sa akong unlad para naminaw-nimo.
0: Oh, salamat ka sa pagpaminaw. Malipay, guguay nga. Inyo kong ginauban sa inyong pagpahuway.
1: Kala akong edad, Chinita. Pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
1: 82.
0: 82?
1: Ay, yes.
0: Grabe, naka-cellphone pa. Ay, honestly, I wish.
1: Dugay na ko naminag. Panahon pa nila ni Tita Diwata, ni Kaplodi.
0: Ah, wala na ka na.
1: Tiwala ko, ba nang nawala man sila? Mauna. Sinita naman ang poli.
0: Oy, do. Karo pa din. Ala, dugay na kay kuha ng istasyon na. Magtulong ako katuig, karo pa kakadungog na ako.
1: Ay, oy, kaya ka sa tinood.
0: Sultiiko!
1: Kaya ka sa tinood. Blind ko, blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Oy. Ang importante, makadungog ka na ako.
1: Blind ko.
0: Mm-mm, yeah,
1: ano
0: yeah.
1: Ano, bro? De, ako gipadaya lang akong Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog
1: rawat. Ako gipadaya si Jojo.
0: Kasi pangalan?
1: Ako gipadaya si Jojo. Ikaw tawagan rin. Gapar may sigdayal ni Mro. Wala may kontak.
0: Ay! So, basig lahi ka number to yung gitawagan na, basig kay PBBM to.
1: Bili, ino kay. Abay ni mo, kaya aming cellphone, nagbayan na, roll on, merman.
0: Ah.
1: Hindi ko na abay ka, may nanay usap.
0: Sige lang kayo.
1: Ay, usapan ko, boy.
0: Busy mag gulang layo, pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kong kaistorya karon.
1: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina?
1: Josefina
0: Flores. Josefina Flores, all the way from Lahog. Itong tigpaminawan.
1: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no?
1: Ah.
0: Naranig ka na sa Salinas Drive.
1: Unahan kami sa GY.
0: Ay, unahan sa GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani, kaya mag-iagi rami din hapuhon. Anyway. Oo, anyway.
1: Makita tayo ng nanggay. Makita tayo ng kapaklaro imong nao.
0: Guniti lang akong nao. Guniti lang akong nao. Mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng gwapa o maanyag yun ko. Mauna di ha. Anyway, nakadungog ka.
1: Kita, diba ako sa imo na tingog baan. Wag na, napala ko na. Agunahan ako na minaw ni mo.
0: Ay, salamat ka, ayaw, mami.
1: Joker. Kay kasaman. Ang ikita lang doon doon ang problema. Mawala at problema. Mangisingisi sa kapil doon sa tawa.
0: Mawala lagi bitaw, ingon bitaw sa mga listener na ako din nga suka doon na minaw sila sa ako ah. Nawa ang ilang mga problema. Pero ako dire, nagsigig atubang anay mga problema.
1: Ang ka naman matatamba ka ng sinita ba? Ang babae na sa laki.
0: Babae ni siya si Belle.
1: Oh, wala na ang ako gigil na ko bukuan ka. Ako ra sa una panahon. Panahon ako sa akong kabataan para hubo kay kustandan.
0: Na mauna karon. Same ta.
1: ako lang advice mo ba? Ayaw na ihurot ang iyang pag sanang iyang palitag kwal. Ayaw na ihurot na iyang pagbati ba? Bilindi mo para iya ha?
0: Correct. Mauna. Bel, paminaw Bel. Sapot na si Mami Josefina ni mo ba? Sinyag magkusik-kusian. O nyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
1: Ayaw na ihurot.
0: Bitaw.
1: Bilindi lang para gasto.
0: Mm-mm. Bindig pang uli ba?
1: Para gasto.
0: Nya, unsa pa may maistura ni mo niya. Na yung ana man siya diri mami nga. Ana siya, asa sabi? Ana siya mami, o nga. Naglibog daw siya kay ang mga tao sa iyang palibot daw dili daw mutuo. Unsa di ang buhaton?
1: Mutuo.
0: Oo. Kay na stress lagi siya kay
1: dili.
0: Unsa man ana?
1: Nagbuhat daw kinita. That's life. Mato dili mutuo, may mutuo.
0: Correct. Oo. Kung magpabilin siya nga magbasi.
1: Ha? Kung ikaw, panahon sa una, nabuang pa sa inyo.

0: inom, wag yung matawag ni mo. Ang pag ikaw nagtinaro na kayo, mag-bond, ang yun ka. So, hamon ka na, agad na kayo, maingon mo. Na, nag-usap, mag-rino kayo, nisting na, nabuang naman tingali ni ba, o nabuha. O nabuha, baka alam niya na kung buwang.
1: Na, iningon si mo,
0: buwang? Ano ako ano to?
1: Giingon ka.
0: Ano to, nag-usap na to?
1: Na, iningon ni mo, ana? Na, iningon ni mo, ana, nga, pag magbago ka, mabuang na noon? Uy, klaro. Kami ng mga tao, no? Anyway. Usapang may maingon ni mo diya, mami, para kay Bel. Bel, papa, na, pilong-palong-palong. Ay, palong-palong.
0: Ako lang yun lang si Bel.
1: Oh.
0: Sigyahin na lang ng mga tao, nagsigi o kuhan sa ino. Ang ino lang, kuhan na lang, ganang, kumbaga, kana may diretsyo na lang, inahan mo na muna, kuhan sa ino muna, ayaw na lang, palumali yun ang mga tao, diyan na magsigi, kuhan sa ino daw.
1: Mao. Pasag din na na, uy. Importante ikaw.
0: Pasag din na lang na. Oo. Importante nga. Barumbunin ka.
1: Bataw. Suko na ko din ba?
0: Ligon. Ligon na nimo. Imuhang pagka. Ligon na nimo. Imuhang kagulingin ba? Gabi na ka madaa ng mga unsa pa din ng mga pagdaot.
1: Correct.
0: Mara na ako dito.
1: Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahan na po ka na minaw na ko.
0: Thank you.
1: Ayan, sige. Okay.
0: At tingnan na ko, Bradjo. Kaya gibadlo ko sa imuhan. Kung ano, Dog J nga, pahinay at pag imuradyo.
1: Paminaw, gid mo. Kaya kung napalam mo sa iyong atubangan, makusik-kusian yun na inyohang kilid.
2: Ay!
1: Paminaw, gid mo, ana.
0: Ano ang radyo ni mo, ma'am? Kaya, ka na mag-feedback ba?
1: Thank you, kaayo, mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon, wala na ko igong oras mga, yes po. Wala na ko igong oras mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Ang dami niyong kagulingon kayo, tingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kayong salamat no sa mga, na-appreciate yun ako nga, muingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw na ko? Alam, makaingon sa'yo ko nga, may panis sila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka, Ayong. Tao, makagana mag-ultrabaho, bahalag na nga paos na kundiri, makagana ag-trabaho. Nga, muingon mo nga nalipay mo. Wana, di na, sirado na ato ang color line, ha? Kay tungod mahot na natong oras ma-update na taron diri sa sunod nga programang asintado. Sa imo ha, Bel. Way daghang istorya, Bel. Dito-dito suon na taka din, latus-latuso na taka sa akong mga pagtambag. Day ka nang. Buhata ang pagbago day tungod kay gusto nimo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay nag-agad mangu ka sa validation sa uban. Para nimo kung magbag-o ka, daigun nga nila, mamotivate ka. Kasi mo, tradyo ko, anak, kisa may gudili ganahan mamotivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbag-o. Amisan ako naman, ganahan magkita makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam mo, natang, normal gina. Normal na kay tao naman yun, tagod. Pero kinahalang tutunan yun na nga. Likaya na ito ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag-o ka anak day Bel, musabot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, o, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Kani imong kabaguhan para ra pud ni nimo. Ayaw pag agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Bel. Sa parang nga parias diha nga naangkasinati og susama ni Bel. Ni agisad og ka ng suyup-suyup og katul. Ayaw na lang yun yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Rock JJ, madara mong gunig ko, and good. Pwede mong naihimuon og ka ng occasional, di ba, Rock JJ? Pwede na ganda. Pero wak ko ni ingon ha, nga makaayon na sa lawas. Yun na ba nga, promote mong tambal niya, yung kagatagay ka. Huwag ka naman itagyan na occasional ba? Di ba, lamig mo yung wine-wine din ha? Oo, makatagay ni tagamay, pero ayaw ginyo abusuhan yung lawas.
2: Ayaw!
1: Drink moderately. Kaya naaday, ingong kayo sa science, kinahanglan doog alkohol ang atong lawas. Na gusto ko mo trabaho DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero naamay ka nang, naamay pamaagi nga mahuwasan, di ba Doc JJ? Naamag ito yung ba nga, magpalaylo naman yun na siya yun. Basis ako na ibawaan naman, yun na po na sana, kabaw lang ka. Uy, alam siyempre, gistadihan ako na. O, pwede man ka ana, mawa raman na siya sa imong lawas. O, pahuway sa agad ka, palayo sa kaana. Palayo sa kaana, ha? Ayaw sa gid ugunit ni ana. Ayaw pa dahil sa imong mga amiga. Yeah. Basta na ito'y buhaton. Kalimot mo ko sa term. Uy, nung sa mentig tambag. Uy, kulang magka ng study rin. Basta na na siya'y buhaton nga. Aron mawala ng droga sa imong lawas. Inabito ko sa imo hanga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo, yeah. Pag mo hawa na gid ka ana, mahimo na kang clean. Pahuway og pasingot. Gindagan kita sa puwinti ay.
2: Ay,
1: ito, Dumaguete mo dahil niya. Dito ka sa may kuan, oh. Sa may boulevard sa Dumaguete, di ba, gindagan ka ng Daplins Dagat. Niya, pahuway ka niya. Di lang pahuway nga body rest, pahuway yung kagsuyop, ha? Basta niya, budagan ka niya, dala suyop.
2: Ayaw.
1: Ayaw lagi. Ito, day, anak, raginaday. Lang mo, ako rin maingon sa mga padili ka mo for straight tie bell. Hinay-hinay. Kaba mo kung nga gusto ka paspaso ni kay gusto ka na kay giagad nga mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang, day. Normal mga gina, day. Nanamang ka rin, nasayop naman yung ka rin. Naman tapoy di rin magbasulan, day. Alam, magkasabaan pata ka din, he. Sakit na kaya kung panga, oh, mura ganun yung mapilo na yun akong dila. So, mura kong maingon sa'yo, mabahin po kay Jonas, day. Ayaw i-focus imong kaugalingon nga magbag-o ka para kay Jonas. Magbag-o ka para sa imong kaugalingon. Normal man gid na si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakaibaw, mangud siya kaila, mangud siya sa imo. Dili po na automatic si Jonas nga moingon nga sabtan kaniya, nakapasabot siya nimo. Tungod kay ang una niya nakita si imong mga negatibo ug normal lang na siya. Kung imo mong i-focus imong kaugalingon sa imong kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbag-o tungod kay genuine ang imong mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay. Or asa man na padung si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interes si Jonas ni mo, mawala siya. So, mawala po din imong inspirasyon. O posible nga mo balik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. Muna sa karong palang daan, paghuha imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Maura ka to, day, Bell. Mauli na ko, day, uy, kay kuan na, hapit na alas stress, oh, ha?
2: Ayaw!
1: Kuan, di ha? Rewind lang ni. Nara sa akong page. Kaya delete man ko ni sa among page, XFM. Kaya strictuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Kuan lang ha? Kanang review ha lang na. Napoy mga tambag to sa mga caller. Dako kay tong tabang day. Sa to mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Bell. Bisag unsa pa man ang problema sa kinabuhi nga niingon nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi-lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan ana. Natay kabaguan, atay chance, nay chance ang tanan ha. Kasi mo ingon mangud mo nga kung nanata ning bisuha, basi mo ingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano? Kana si Sho. Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan og kanang inspirasyon ba. Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga naga-promote og healthy living. Search lang niyo, G. Durano. Open man na siya ng hisgutan na tungod kay Giwi. Ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya, day, Bell. Huwag naman kung igong oras, alas 2:51 na sa kahaponon. Ugma pun. Adi, dito, ugma pun. Wadi ko ugma din. Mura naman, di naman muundag duty ni Chinita. O, sa Domingo pun, magdunggan nita sa programang Tatak Lokal. Oo, uban-uban ta sa lain na po. Kisa na po ka itong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist po hon. Og sa atuang kauban sa Bigas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan diri sa istasyon. Ayaw liso niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa. Kaya napailay mga programa, musulod pa ang asintado kauban si katropang Eric Charas Manait. Sa atong station manager John Liman Chavez, Biking alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: kamatian si Muuna ni Mubana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ay, ang ikaduha ni Mubana, usig kamatian.
1: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni Mubana, usig magi kamatian ato.
1: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana? Usa man pugi kamatian ato niya?
1: Ay, ugsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Man mo ka og balanghoy.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Mayang adlaw ka na itong tanan. Ani at agaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminait, Sityo, Malapingkan. Ni at sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
11: Paggamit ginako sa Crop Gold, the best yun. So nakita ginako kung sa ka-epektibo.
10: Gusto ba iyo mong na-observahan sa mga nugas sa mais?
11: Dangko, himso.
10: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uma?
11: O na, kanang uban akong katapan na wala sila kagamit o Crop Gold. Kainong sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
10: Kapila ka mo nagamit?
11: Sa gikan sa pagpugas na ko, iyap lang ko kinsikadlaw, iyap lang ko ispray. Iyap lang ko pulong kadlaw, ispray na po ko.
10: Iyon mo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa iyong pagpanguma.
11: Dapat okay kayo.
10: Pila increase?
11: Sa una, malipay niyong mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
10: 130?
11: 140.
10: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron para ihabot na yan?
11: Oo.
10: So kung sa mga imong ita-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
11: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
10: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
5: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
14: Exciting!

0: Balut. Balut. Balut.
1: Oi, balut. Oi, balut.
0: Kitan.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Iabil po nung syagin.
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, dali pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Sa Tugbaso.
6: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
7: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mikey Osara. Konsasyon worker. Tungod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
9: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Basso.
7: Santon Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
11: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matud pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
7: The Secret of Health.
11: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
7: The Secret of Health.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
13: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
11: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoplabones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
15: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Excited!